0: Mwingiseti ya koyozela ka ngwana nongoloko ta vujimi ni vufui nongoloko wa emisor provincial de Maputo xitichi xa radio Mozambique. Namuntlha hi ku tela ni yin'wana nhlokomhaka hi navelaka ku va hi bula yone, hi vulavula hi vubindzuli bya matandza, matandza lawa ma bindzuliwaka hi tihuku leti vitaniwaka mapoedera. Nongoloko wa namuntlha kumeka mavokweni ya Julie Mavota swin'we na Thomas Buruma lava ku navelaka vuyingiseti lebyinene. Tihuku ta mapoedera hi ntoloveto leti tibekaka matandza ti xavisiwa kumixana na tini kusuhi na 17 wa mavhiki ya vutomi, na kasike hi nkama loko ti va na ti lulamile ku va ti sungula antizwa ku va ti bindzula a matandza kusukela ka 10 bya mavhiki 5-4 kumixana 20 ya mavhiki ya vutomi. Tihuku ta mapoedera ti fanele ku va ti bindzula na ti tshama ka mimbangu leyi mi tshamisekiki misisiki swinene, nakona na mini a matshamela ya ku va ti nga kota ku va ti bindzula a matandza hi laha swi fanekelaka ha kone. A tihuku ta mapoedera ti na swiyenge swibizi swa ku ti fuya, hi vulavula hi leswi vitaniwaka sistema de bateria ni sistema de piso. Sistema de piso hi vulavula hi tihuku ta mapoedera leti fuwaka na ti le hansi, kasi sistema de bateria hi leti fuwaka na ti le ndzeni ka magayola. Namuntlha ka nongonoko lowu hi navela ku va hi vulavula hi mafuyela ya tihuku ta mapoedera hi ndzeni ka magayola. Hi vuyeliwa ha yini loko hi fuya tihuku ndzeni ka magayola? Loko hi fuya ndzeni ka magayola, a ntsengo wa matandza lawa ma faka loko ti beka kumbe ti tsikela i wutsongo swinene ku hambana ni loko ti fuyiwa ti le hansi. Swa na byala ku va u swi tiva leswaku hi yini a huku leyi yi kalaka yi nga beki ematandza, nakona hi yini huku leyi yi vabyaka yi julaka ku va yi voneleliwa. Yin'wana mhaka hi kumaka ku humelela ha yone hileswaku i titsongo tihuku leti ti khomiwaka hi mavabyi hikuva swa kazata ku va ti tolovela ku va ti kumana kumbe ti tshama na timanyanile. Kambe ke nakona ku ni leswi u luzaka swona loko u fuya endzeni ka gayola. Ti jula a mali yinyingi ku va u sungula ntizwa ku fuya tihuku endzeni ka gayola. Tihuku ti le ka matshamela lawa ya ku va ti kuma leswi vitaniwaka a stress, hikuva ti kumeka ka matshamela lomu ti kalaka ti nga koti ku va ti yenca leswi ti navelaka ku yenca swona, ti zandzaka na mi ku tolovela ku yenca swona hi vulavula hi ku handza. Ta madela, tihuku ta mapoedera loko ti le ka nkama wa ku va ti bindzula hi vulavula hi kusukela ka mavhiki kumbe ka vhiki bya 15-4 19 semanas, ti jula ku va ti dya 120 wa magrama ya rasaundza A5 hi siku. A rasaundza fanele ku va byi nyikeliwa ngopfungopfu hi ntshima makhambi mabizi hi siku, ka makhambi lawa ya mabizi 40% ava ya 50 grama ya rasau a mixweni, kasi lawa man'wana ya 60% a nga 70 wa magrama ya rasau a fanele ku va hi nkama wa nhlikani. A pezu byi julekaka ka huku ya poedera ka nkama lowu byi bekaka amandza a fanele ku va byi li ya 1 kilo i 700 gramas kwa tlasa 2 kilos i 100 gramas. A pezu bya le hansi ka leswo hi loko a huku yi nga kumisa kuda hi laha swi fanekelaka ha kone kumixana huku leyo yi li a mavabyi. A mati, mapoedera ma fanele ku va minkama hinkwayo ma ni mati, nakona yi li mati manene lawa ma faneleka ku va tinwa ku va ti tshama ti nga na toza, nakona ti bindzula leswi fanekelaka ha kone. Tihuku ta mapoedera ti fanele ku va ti va ni mati 24 horas hi siku, a nga leswaku kusukela byixa hi ya tlhasa ka mixu wa siku byi landzelaka. amati tihuku tifanele ku va tiva na wone minkama hinkwayo. Xin'wana xi julekaka ka mufuyi wa mapoedeira i magezi. Amagezi ka mufuyi wa mapoedeira ma fanele ku va ma longoloka ni mabindzulela ya matandza, nga leswaku handle ka mati ni rasau ku juleka ku va agezi ma nyikiwa hi laha swi fanekelaka ha kona ku va ma bindzula. Amapoedeira ma jula ku va ma va ni 16 ku hatlasa 17 wa mawora ya gezi hi siku, a nga leswaku hi fanele ku va hi engetela agezi bya dambu ku va byi tlhasa ka 16 ku hatlasa 17 wa mawora hi siku. A ka vhiki bya ku sungula u byeriwa leswaku u fanele ku va u tlhavika agezi hi 17 horas u ya tima hi 18 horas, hi khanela hi nkama loko sungulaka ku mphuma na u ma tlhavika ntsena hi wora byin'we ku va a tihuku ti va na tini agezi bya ku tlhasa 16 ku tlhasa 17 wa mawora hi siku. U fanele ku va u engetela a hafu ya wora bya gezi kusukela ka vhiki bya ku sungula ku va ku ya tlhasa 16 kumbexana 17 wa mawora ya gezi hi siku, a nga leswaku loko u tlhavika gezi 17 horas u fanele ku va u ya tima hi 21 horas. Mawora ya ku sungula a gezi ma tirhisaka byone i dambu bya ntumbuluko. Hi tlhelo bya vudahu swi nga ndlela ya ku vhikela ku va tihukuta ku ti khomiwa hi mavabyi lama vitaniwaka ngopfu biosegurance, hi fanele ku va vonelela ngopfu a timhaka ta ku fana ni leti. Disparasitação. Mapoedeira ma fanele ku va ma disparasitariwa kan'we hi tin'hweti tizazo ndzeni ka loko ti li kahazi ti bindzula ematandza, swi nga ndlela ya ku va ti nga kumiwi hi mavabyi lawa ma vitaniwaka parasitas gastrointestinais. Anyezana. Tihuku ta mapoedeira ti fanele ku va ti nyikiwa anyezana ya ku ti vhikela ka Newcastle, hi vulavula hi muzungu, na u fanele ku va u ti nyika a vaccine allergy kan'we ndzeni ka tin'hweti tizazu ku fambeni ka mpfhuka lowu ti bindzulaka a matandza. Hi navela nakona ku va hi ku tluleta leti yelanaka ni ta vubasisi. Andzeni ka vubasisi bya lomu ku tshamaka kona emapoedeira ku ni leswi vitaniwaka limpeza seco, limpeza úmida, desinfecção, vazio sanitário. Swi ni lisima likulu ku va u cincacinca maencela ya ku va u disinfetara lomu ku tshamaka kona emapoedeira yaku, swi nga ndlela ya ku va u helisa ku kumeka ka swidodwana leswi nga ka tshuka swi beka khombyeni amapoedeira yaku. Hi vulavula hi ku sungula hi limpeza a seku. Loko u ni pavidlawu lebyi byi kumekaka kona a tihuku, u fanele ku va hi minkama minyingi u humesa hinkwaswo swigotso, hi vulavula hi makumedoro ni mabebedoro, hi vulavula hi swinwelo kumbe ni swidelo. U susa hinkwabyo a seradura hi ku tirhisa a foxolo na u beka byin'wana bya ku woma ku va byi pfala mbangu lowu u suseke lebya khale. U susa hinkwawo masaka ya xitrumi xa tihuku ma kumeka a kule lani kumekaka kona a pavidlawu lebyi u fuyelaka kona a tihuku taku. Hi ku tirhisa a minkukulu leyi kukulaka yona aka mapoedeira kumbexana a mapavidlawu, hi fanele ku va hi sula halahaya ehenhla limpeza úmida. Hi ku tirhisa leswi vitaniwaka biogene, 200 ml ya biogene ka 100 wa malitro ya mati, hi fanele ku va hi hlantswa a maxapa, a redi, paredi, kurtina, maviga, swipfalo ni vugan'wini bya laha ku semendeliweke kona, swi nga ndlela ya ku va a pavidlawu byebyu laha hi fuyelaka kona ku tshama ku basile. Hi ku tirhisa xiponci, hi fanele ku va u yenca hi ku fana aka mabebedor ni makomedor, na hi minkama hinkwayo hi tirhisa a mati lawa ma hlayisiweke. Loko u yenchi leso, u fanele ku tirhisa mati ya ku basa, ku va u limpa kumbe ku sula hinkwako lomu khalutiseke a mati mangani a biogeni, hi vulavula hi sabaum. U susa andzeni ka pavilhao hinkwawo mati lawa u ma tirhisiki loko u limpa kumbe ku kukula. Khambi bya vuzazwi navela ku va hi vulavula hi leswi nge disinfection. Fanele ku va u vhuthela pavilhao ndzhaku ku tirhisa a Farm Guard, 500 ml ya Farm Guard ka 100 ml ya mati. Hi ku fana, swa tizela ka makomedor ni mabebedor na u ma tshika ma woma ka mbangu wa ku woma lowu ku kalaka u nga tshindzekeli a nga va makondlo kumbexana a tinyanyana. U pfala pavilhao hi mpfhuka wa ntlhanu wa masiku. Ntshaku ka ntlhanu wa masiku u vhuthela a hansi maparedi hi formalina, litro dzin'we bya formalina ka 10 bya malitro ya mati. Siku dzin'we na u nga si amukela a mapoedera pavilhao ndzhaku, u fanele ku va u hangalasa a saradura ku va u hamba a mubedo. U pulverizara a mubedo lowo hi formalina, litro dzin'we bya formalina ka 20 litro ya mati. Mizi ya mapoedera. Ntalo wa mavabyi ya mapoedera ma humelela hi kolaka ku va hi nga lavi titi laswi fanekelaka kone a malandzela ya ta vubasisi. Ka makhambi man'wanyana a hi landzi a maencela manene leswi engetelaka ku va a mapoedera Yesu ma kumiwa hi mavabyi mhaka yi nga encela leswaku ma pumba a mhaka ya bindzu bya matandza. Nkongometo wukulu i ku va hi nga dahi tihuku kambe ina hi lumukela ku va ti khomiwa hi mavabyi. Ku lumukela a mavabyi hi ku tirhisa a ma-antibioticus swi fanele ku va swi landziwa ndzeni ka swileleto swa lava va ku nyikaka a mapoedera yaku. U fanele ku va u landza hi vunyaminyami leswi u leletiwaka swone nakona ndzeni ka mimpfhuka leyi u leletiwaka yone. U fanele ku va u basisa a pavilhao ni switizwi hinkwaswo swi nga lumuya ndzeni. U lavi tite u cheta byinene kumbe byikulu leswaku a wu kumeki makhondlo kumbexana swihazinyana switsongo leswi nga ka tshuka swi hoxela a vubindzuli bya tihuku taku. U fanele ku va u vonela hi vunyaminyami byinene leswaku a saradura u cheleke byone bya tsakama. Loko byi tsakama u fanele ku va u cinca u chela byin'wana. Hi minkama minyingi u fanele ku va u pfula a mimbangu ya ku va ku ningena a moya lomu kumekaka a mapoedera yaku. U fanele ku va u nga tirhisi ku tlula mpimo a ma-antibioticus inakone tiva leswaku loko u nga landzi a swileleto swa manyikelela ya muzi ka mapoedera yaku swi nga yenca leswaku a mapoedera yaku ma kumeka a khombyeni bya ku va matandza ma nga bindzuliwi hi laha swi fanekelaka kona. Muyingisi twa ku tsandzeka, hi tlhasa vugan'wini bya nongonoko wezu wa namuntlha lana hi vulavuliki hi vubindzuli bya matandza lama sukelaka ka tihuku ta mapoedera. Va ve na wena Julie Mavota na Tomas Buruma lava ku navelaka vuyingisi byinene ka mintizo ya Emissora Provincial de Maputo le mahayaka mahlweni. Ku da hi ku yengeta
1: ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Emissora Provincial de Maputo u humelerisaka a mintizo ya vubindzuli milandziwaka hi vayaki tiko.

0: Chega.
1: Indimuca.
2: 5:36, kunene. Leswi lixeke leswi fanele ku va ucabanga uyana kanya leswa ka sinda sukela kwini hikuva ni fanele ku va ni endla xokari. U nga tshame mavoko mingisetwa ku randzeka oko leswa ku na ntiro mintiro ka kunene hi kona kambe nhloko yi fanele ku va yijirara. U fanele ku va u swi tiva leswa ku leswi lingaxa ni ta ku wema. Ni ta ku ye hikuva ku ni loyi a kalaka a nga lavi ku devhiwa ku nga le khale a ta sungula ku va yimbelela se u ta ku muyi hikwalaho hi ngo khindlimuka a ku va u ti rhendzevetela.

0: Hikuva lishile kulavaka kuva uni xitsongo kulavaka kuva uni yo mali kuva hinkwaso swi lava mali loko mali nga likona nga rhendzevetanga se swi ta karhata 5:40.
1: Matimu ya siku
2: 13 ka mudashini kuti vonakalisa nosa senyora ka vatsongo na vazvazvo va vabyisi 13 ka mudashini wa 1888 ku fungiwa nawu anga lei da auria wu heliseki vuhlonga tikweni bya Brazil. Nossa Senhora de Fátima kumbe Nossa Senhora do Rosário i vito a tibyaka ha byone ekerekeni bya Katolika Romana Virgem Maria, mamana wa Yesu Kristo, lweyi makholwa ma pfumelaka leswaku a ti vonakalisile hi mpfhuka wa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ku vatsongwana va le Fátima a Portugal hi 1917. Ku ti vonakalisa loko ku patre mavito mabidzi ku tumbuluka bya Nossa Senhora do Rosário de Fátima, hikusa ku hlayiwe leswaku Virgem Maria a te hi yene Nossa Senhora do Rosário a va a kombela xikhongoto xa Santo Antônio. Swivana na swizazvo, Lucia de Jesus dos Santos xa 10 bya malembe, Francisco Marto xa 9 wa malembe na Jacinto Marto xa 7 swi hlayi leswaku swi vone Nossa Senhora hi 13 ka mudaxini wa 1917. Nkamafa swilusa mintlhambi a Cova da Ilha a Aljustrel, Conselho de Oren, tikweni bya Portugal. Tanihi ku hlaya ka swone hi minkama ya dina, nkamafa swi khongela, swi vone ku va ni nga kukulu kutani swi pimisa leswaku a ta chuka va xingwalangwandzwa kutani swi chuka swi va swi famba. Kholano ku tlhele ku voneka livaningo byin'wana kutani swi vona mamana mun'we fa phatima ku tlula dambu. Nkameni wa kone, mamana lweyo a byele swivana na leswiya leswaku swi fanela ku khongela swinene, nakona swi fanela ku dyondza ku hlaya ntshako a swi kombela ku va swi hamba swi ya ku mbanguluwana hi siku bya 13 ka ntlhanu wa tin'hweti ti landzeleki. Nossa Senhora a tlhele a ti vonakalisa ku swivana na leswiya ku mbangulowu hi masiku ya 13 ka Junyu, 13 ka Julho ni 13 ka Setembro. Hi Agosto a ti vonakalisi hi siku bya 19 a Valinhos, ku kumekaka hi mpfhuka wa 500 wa makhilometro ni mbanguluwana hikwalaka ku va swivanana fa swi tekiwile swi ya Oren hi administrador wa conselho hi siku bya 13. Hi 13 ka Outubro na kuni 50,000 wa vana a Cova da Ilha, Nossa Senhora a byele swivanana leswaku hi yene Nossa Senhora do Rosário a va kombela ku hambeliwa ntempele ku luwa na mbangu. Ntalo wa vanhu va kumekiki va hlaya leswaku va vone mahlolotwana ya dambu ma dumbisiweki swivanana leswizazvo hi Julho na Setembro. Tanihi vadzunguli a dambu mfa byi tlhavika swinene na byi zendzeleka ingi hi loko i li bya ndzana bya ndzilo na byi ya ku weni emisaveni. Mhaka leyi yi voniwe hi va ku tala hambileswi fa va kumeka kule swinene, nakone vatsali vanyingi va madzungula va swi tsalile. Hambileswo ku ni lava va hlayaka leswaku a va zanga va vone nchumu ku fana ni mutsali wa mabuku Antonio Sergio ni kholwa bya Katolika Domingos Pinto Coelho loyi a hlayiki leswaku a ku zanga ku voneki hlori. Hambileswo makholwa fa ma hlaya leswaku ka mbanguluwana Nossa Senhora a ti vonalisiki ku wone ku vonekile vaningo likulu leswi yenciki ku va va ku tala va nga voni nchumu. Lava va voniki leswi humeleliki a ve swivanana swa vabyisi swa swizazvo ntsena.

0: 13 ka mudaxini wa 1888. Ku fungiwa nawu wa viki leyi Aurea wu helisiki vuhlonga tikweni bya Brazil.
1: Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil.
0: Na ulou o kulele mahlonga nhlayi ya wona ikalaka inga tlasika 15 milhões wa vana va Brazil. Nhlayo ya mahlonga kutani fa yipumbekile ka malembe ntshako loko ku hilisiwe vuxavisi bya mahlonga hi 1850 hi nawu wa Eusebio de Queiroz ni hikola ka mavabyi ya mpondo, nyimpi ya Paraguay ni minawu yin'wana. Na ku nga se na tsimbiwa nawu lowu, ku ve ni wun'wana fa wu hlayiwa lei ventre livre lowu nga ha tsimba ku va ku ntshuxiwa vatsongwana hinkwavo ni wa swidyuhati lowu fa wu tsimba ku va valandzi hinkwavo fa va ni ntanga ya ku tlula 65 wa malembe va ntshuxiwa ka vuhlonga. A ve hi ku tsimbiwa ka nawu wa 13 ka mudaxini wa 1888 swi kotekiki ku va ku helisiwa ku tirhisiwa ka mahlonga ya Brazil, mhaka yi seketeriwiki swinene hi vana va tiko.

0: Ish, karta ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusateki ni ashibeje.
1: Imaga munu wana washini bani?
0: Wenu, karta ula mina la shibeje la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hii nkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli hi karta ula shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karta ulincha. Vatlela vakuyendla shikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwao vatikeke. Ava fanele ku tshika kwa xibedlele kwa valahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlele ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karta nda swi kuma kwini?
2: Ah, swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu iku tlhela uya xibedlele wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi nda va byela.
3: Cinco horas na 55 minutos. E nem que você vai deixar com o nené, o que você vai fazer?

Kaga, ifikile mishulo akuva higingiriteka hikombisa leswaku aka kunene selishile na lixeke hi fanele ku va hi endla xokarhi. Wena ke muyingiseti wa ku rhandzeka, u lomuka ku yini mixulo? Hikuva swilo hinkwaswo swi tirhiwa ni mixo, phela hambileswi hi nga ka wuxika. Mumunyana wa kona lowu ha wongi malanga ya kona a ma se famba ka ku fumela, hikwalaho hi ku baka ndleve leswaku na wena vo u fanele ku va u gingiriteka u lulamisa swa ndyangu wa wena, u gingiriteka u lulamisa le masin'wini, u gingiriteka u lulamisa bankeni, u gingiriteka u lunghisa kola xikritori nga kona. Hikuva hinkwaswo swi lavaka ku va u swi badlhela, swi lavaka ku va wena n'winyi u swi lulamisa. Hikuva loko wo yima hi le u pimisa leswaku van'wani va ta swi lulamisa, swi nga ta ku fambela swona. U fanele ku va u ti chivirikela ha wexe. Hi endla leswo hina hi kona ku va hi pangalatana, ku va hi seketelana mixulowu leswaku u nga titwi u ri wexe. Nambi wena wa ha kongomaka kona u le xapeni, he ma ha swoswo khwela bolo yalelo na hina vo hi nga ka lona leswaku hi kongoma ambangwini wa bindzu leswaku hi ti landzela leswi hi swi vekiseke ka siku la nyamuntlha.

0: se gweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano la vetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwayini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipwe kusane na yona. Ninga ta ku yini nlavaka kuti.
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swito hikuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swikona nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ish, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho. A ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi maha leswo, hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Hi leswaku a ku na ndlela yin'wana hambiloko wo kala u nga swi rhandzi u ta ku we ma u ta fambisa ku yi hikuva hi wo matshamelo hi nga ka wona ku na swin'wana loko a nga li ku va hi famba hi wo maxapa lexi lavekaka i ku va hi twananaka hi rhandzana hi nga van'we hikuva loko yo kala hi nga rhandzani a hambi wo mafambela kwala ka maxapa la swi ta nonoma swi komba ku va hi ni muyingise timpfhukeni hoyo hoyo avuxeni Hello. Inkomo ixiselana mani?
1: Na mama ra yena ka bhelo ma chaba baru sta brali.
0: So yini mama na Helen?
1: Awu tsongweni le kona ta yantsa.
0: Mm.
1: Ayo kufikela no mani ni se yo tsama ka mya ankhode. Ama chapa a ama fone.
0: Mayala.
1: Mayala ma jima pa mbisa. Sho siya sa ku donda.
0: Mm.
1: Nama se tlhabakanya tlhabakanya bhelo.
0: Mm.
1: Rokela bana ola ba mashapa la ba loko ni tsa ka tsika va se pa le ni shapa tshi bomba tsa be loko ni shapa la shapa loko ni muzimba wa sala
0: mm
1: abale wa kuluka abale wa kulala
0: mm
1: le sa ku kuluka le ko kuluka ba ba ja ba tshi
0: mm
1: a tsha ne na ni ma se ba la ka kunene so ke tsha ka tsona Nikhesa kungana guwa la ku wonetela.
0: Mm.
1: Irila na hisiba tsako. Sikuli nwana tshikombu tshika hlamula.
0: Nisho.
1: Ukusa loko ho wonetela. Asina ta tsiza njomu. Ndipo tsama tsha u gama hinga u mahomu.
0: Mm.
1: Ukusa vhe yole nga heta kuva ni hisotela. Mm. Ula vula ikutwanana hi xikwavu tsha tsha tshilunga.
0: Nisho.
1: Kamama
0: mwana ka kubo suka njani kaya ka tsakanti hi. Ah, ina ifambe kwa ka rulile.
1: Kamama ntiro nene le kukumuka, asu le tsari wa tsaka yo kuba ba tsongwana ba ri kwa.
0: Yeso.
1: Kamama ntiro nene.
0: Inkomo mishunene.
1: Respeta.
0: Oito horas na 48 minutos, 82-3105-751, combo 84-32-12-287. O ena que é, muito que se tocou na dzeca. É, mugangueno wawe, na mafambela, machapa, shulomu kagui.

0: swakarata hikuva hakakunene loko ku nga na xihlonipho a swi saseki. Hi fanele ku va hi tiva leswaku lana xapeni ku ni lavakulu, ku ni lavatsongo, hi xiximana hi tlhela hi hloniphana, a ku va hi ta endla khwatsi. Hoyo hoyo lixile.
1: Awuxeni mana mona.
0: Inkomo i vava n'wamunyenge lweyi.
1: Hi yena ngo yo ntloko la bona ka yena.
0: Swo yi.
1: Swa famba malanga.
0: Amaxapa.
1: Amaxapa tolo lava va nga li kwala zila. Va va swi bomba leswa nyuwana switshunga xi swi lavi.
0: Se hikola ka yena.
1: A va gwela ko va ni ku bradori mina xitati a ni xo fesa a va swi lavi
0: vaze swi te
1: kumbe magazeni lomu ka madambu xa va gwela ni swi tisa
0: se va leswi te yini
1: va lava swi lavi hi ku va chaa ku pfura igaxa
0: eyi e swilo swa kona
1: vo ka va nga xeki makaya hi gaxa hi swi tisa Sweswiya swin'wana swi famba swin'wana swi teka va ni swi teka tirhiso yo leya khale van'wani va swi va teka a for example a titoka a tikoko leyi nga mu rhumba a hakeli zinti ku laha titinsi se a hi swi tivi swa ku kumbe xi ta gama swi ku yini a va khulula na vona va nga tela ku xava byala va hlaye swi swa ku va hakeli ya avitreso kula khala va papa hi vinti ya a xi tivi kumbe xi ta gamisa ku yini mana mona
0: swa karhata hikusa maxapa ma se khwela phe
1: swoleswo ma na yo mhaka leyi vavisaka wo kala hi nga swi voni hosi bya hina la phazamba hikuva gazela ni khwelile se maxapa ma kala ma nga khweli hi mhaka muni va ta fambela va ku va li ku rara yini mama xa phazaneka nikolani hikusa maxapa ma khwelile a gazela byi khwelile se hala vona va li va nga khwelisi se va ta tshama kaya va ta da yini makwesu
0: a loko u za mfumo u vula leswi u swi vonile leswaku ku ni leswi swi endlekaka
1: hi swo sweswo loko va va swi basisanga lava va swi tsuxa ku ku enceka yini hambi hi pawu ka mali nga khwela va ku yi ali dezi se liya ka dosi ku vi ni nhlamuselo ya ku i trigo hi marhandi swi ku yiniyini leswo swa swi tetwala swa ku mhaka muni
0: a hi fanele ku va hi rindzela ka leswaku mfumo u vula xo karhi hi swona
1: swa yantla ze
0: ku nga loko va hi tsutsuma ni munyu
1: ku na kona swi to gama swi hi teka xipheleni
0: swo
1: a wu hosi wu hosi kani mamu mona mona ka ntirho lowunene
0: inkomu inkomu swinene hi ku swi swinene ni ku va hi fika le ka Noviorish hi fanele ku va hi tlangela ka muyingiseti wa hina loyi a swi koteke ku va hlengela hambi loyi a tsandzekeke hi vula inkomu muyingiseti wa ku rhandzeka tama wu va kona hikuva hina hi kona hikola ka wena.

Lishilema ungea mishashi funzankulu Maputu umahlaiwa Veronica Sidumu. Murangelo wa Brigada Central ya Frelimo ya kubonelela ni kuseketela xifundzankulu Maputo atisa leswa ku mfumo ukari utira akwa ukaltisiwa maka kufumaleka ka maphalafeni lomutikweni. Francisco Mukanyeya avona swanga ntirwa ku sungula ku yandziseni ka maka leyi akunyikeliwa ka swibomba swa ntleketlo wa xitsungu ka dropa la Maputo ka Matsolo dropa na Shabowani ni le Marakweni. Mukanyeya ahlamuxela leswaku atikula hina li bindzu li phalafeni hikolawu li karhi li lavetela tindlela ta ku va ku khaltisiwa mhaka leyi. Hi tlhelo lin'wana, murhangeli wa Brigada Central ya Frelimo ya ku vonelela xifundzankulu Maputo a tsatsiya ku va ku veni ku rhula mayelano ni mhaka ya madzolonga yi vonekaka tikweni la Afrika-Dzonga ma yinceliwaka vana va matiko man'wana. Francisco Mukanyeya a vulavula tolo ku sunguleni ka liendzo lakwe la ntirho la mune wa masiku ya xifundzankulu Maputo li nga ni nkongometo wa ku va ku paluxiwa leti bohiweke ka nhlengeletani ya wuntlhanu ya ndzeni ka nkama ya Comité Central yenciweke hi hweti ya Abril lana dorobeni la ka Matsolo. Holobye wa ndzawulo ya nyelaka ta tinkunga lomu tikweni namuntlha xifundzeni xa Matutwini yi rhangela nhlengeletano yi yelanaka ni mafambelo ya mintirho ka maradi ma kumekaka migangeni a nga maradi xikomunitarias. Ntirho lowu wu landziwaka nkarhi lowu tiko li vonaka nhluvuko hi tlhelo la vutirhisi la switirho swa ximanguvana lawa lana ku nga ni laveko wa ku va switichi swa vuhaxi naswona swi landza mintirho leyi. Inhlengeletano yi nga ta teka ka masiku mambirhi la ku nga ta dokadokiwaka hi tinhlokomhaka ta ku hambanahambana ngopfungopfu ti yelanaka ni ku va ku tlakuxiwa mintirho ya vupaluxi bya mahungu hi ku tirhisa maradiyo na ku patsiwa nakona a switirho swa ximanguvana lawa. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Bonges namuntlha a rhangela nhlengeletano ya vumune ya ndzeni ka nkama ya huvo ya vukomisi bya mfumo a xifundzankulu lexi. Nhlengeletano leyi yi ta landziwa a dropeni la ka Matsolo. Komponi ya Revimo yi hanyelaka ku vonelela matshamelo ya xitarato xa Circular yi tivisa leswaku ka masiku mataka yi ta landza mintirho ya ku hambanahambana leyi nga ta karhatisaka mafambela ka xitarato xihlanganisaka Matolagar, Zimpetu ni xifundza xa Marakweni. Ka mintirho leyi ku ta lulamisiwa ku va ku pfuxeleriwa switarato leswi ka nkarhi wa sweswi swi kalaka swi nga nyikeli matshamelo manene a ku va ku vekisiwa mafambelo manene ya vanhu ni mimovha. Vaongoli va xifundzankulu Maputo va kombela ku va hi xihatla ku yantswisiwa matshamelo ya ntirho a ku va va kota ku yangula hi ku hetiseka a ku vilelaka timbabyi ti lavetelaka mintirho ya vudayi ka swibedhlela swa ku hambanahambana. Xikombelo lexi xi vekiwile tola dropeni la ka Matsolo hi delegada wa nhlangano wa vaongoli va xifundzankulu Maputo Diamandina Pedroso fambeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la vaongoli. Nkameni wa kona murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tul a vuli leswaku wa twisisa ku vilela ka tintlhari ta vudayi lana tshembiseke leswaku ku ta endliwa hinkwaswo a ku va ku khaltisiwa mhaka leyi. Kasi mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Eric Bonges a nyiki xibindi ka vaongoli a ku va va mahlweni ku tirha na hambileswi va tlhanganaka ni swikarhato emintirhweni ya vona. Ka nkarhi wa sweswi xifundzankulu Maputo xi ni 1,300 ya vaongoli. Hubyana yanyelaka ku seketela vatirhi a nga NSS yi kombelaka vakoli va mahungu a ku va ya mahlweni va hlengela a ku paluxeni ka marungula mayelanaka ni lisima la ku va vatirhi va titsalisaka mintirho leyi. I ntsatsi wu vekiweke tolo ka Matsolo fambeni ka nhlengeletano NSS a yi endleke ni vakoli va mahungu a ku va ku paluxiwa mihandzu ya mintirho yi landziweke hi ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ti hundzeke. Muyingiseto wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya mixu ka nongonoko Gingirika Maputo.

9:05, inkomu sinene Veronica Sidumu kuva u swi kotile ku va u hi fikisela mahungu ha wona hi tiveke leti humelelaka ka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. Hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena, hi seketelana na wena na hi ku xuvela mixu unene ni mintirho ya ku tsakisa ngopfu swinene.

0: com os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: O Chukubala Mungane, e Magamu?
2: Lana ningakona la swa ku ntaku yini ani switivi
1: ku honeke yini kambe karaleka hi swo biha a yi xiganga ndhambi hi tekeleka hinkwaswo
2: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
1: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswo
2: ninge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana nga tlhavi tinyezana tivekisiweke a nga tshuka kuma mavabyi ya ku hambanahambana
1: wena ni ku landzelela minchumu
2: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
2: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
1: nada weno phela nambi mina swa ku karita wu li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
2: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona

0: inhlika nemaputo noko nokota majungulo ya siku a shifundza nkulu maputo
1: hlikani mukombisi wa mfumo wa xifundza nkulu maputo eRinkish Bojese namuntlha a Ponta d'Oro a rhangerile nhlengeletano ya ku vulavula hi switirho swa ximanguva lawa. Vurhangeli bya xikanekiso xa le Resano Gracia a xifundzeni xa le ka N'wamba byi vilela timali ti fikaku ka 11 milionjo ma metical ku va ku landziwa mintirho ya ntshima ambangwini lowuya wa tiko yi yelanaka ni vuyavi bya mati ka xitshungumu. Muxadoro wa xifundza xa le ka N'wamba Carlos Musanyani wa vunharhu lweyi a byalele ribye la ku sungula lexungetaka a ku sungula a ku yakiwa ka xitarati xisukelaka ka xitarati xa nomboro ya N4 hi ku kongoma a Caminhos de Ferro de Moçambique a ntsindza wa Resano Gracia, ntirho u nga ta landziwaka hi ku tirhisiwa ka timali ti fikaku ka 17 milionjo ma metical. Leti tin'we ka tinhlokomhaka ti nga ta va ti vumba inhlikani maputo wa namuntlha. Vana wena Tomas Buruma ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa a lulamiseka tlhela kombisa lowu nongonoko. Inhlikani hi ku xuvala vuyingiseri byinene. Hi kongoma Ponta d'Oro ku va hi ya kuma Stelio Manyisa a hi tela ni entelelo wa liendzo la mukombisi wa mfumo a xifundzankulu Maputo. Stelio Manyisa.
2: Na ku lavisa Jose Ariel Makwakwa ni muyingiseti mfumo wa tiko la Mozambique wu kunguhata ku navalata vutirhisi bya swibya swa ximanguvana lawa hi ku simekiwa ka mintirho kumbe michini yintshwa yi nga ta hangalakisaka mintirho ya mfumo hi ku tirhisa swibyo swa ximanguvana lawa ka hinkwaswo swifundza swa xifundzankulu Maputo. I ntirho lowu u tivisiweke vakoni va mahungu aleno Ponta d'Oro xifundzeni xa matikweni na nkongometokulu i ku tshineli kumbe ku tshindzekisa a mintirho ya mfumo kumbe leyi endliwaka hi mfumo eka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu lomu tintlhaveni. Hikuva ku simekiweni ka mintirho yoleyo kumbe switichi leswi swa ku hangalasa a mahungu ya mfumo hikwalaho ka ku tirhisa a swibya swa ximanguvana lawa swi ta koteka ku va xitsungu kutsongotsongo xiya xi tolovela a ku tirhisa a swibya leswi leyi kutani mintirho leyi kumekaka ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku Mozambique ku ya fika 2029 a kota ku va ndzeni ka vutirhisi bya swibya swa ximanguvana lawa hi ku landza a nhluvuko wa matiko man'wana ya misava. Mahungu lawa hi byeliwe na kona wu Yvonne Moxa loyi a nga murhangeli wa xiyenge lexi xa ta vutirhisi bya mintirho ya ximanguvana lawa lana ka holobye kumbe ndzawulo ya ta tinkunga ni mintirho ya ximanguvana lawa haleno doropeni la ka Maputo ku vula leswaku nkongometokulu un'wana i ku va ku ya ku tlharihisiwa kutsongokutsongo a varhangeli va switichi swi nga ri swingani swi tirhaka lomu migangeni lako va va tiva a ku tirhisa swibya leswi nkongometona ku va swi ta navalatiwa swi ya fikela mayaki tiko. Hinkwawo ntirho lowu ta teka mali ya ku fika 9 milionjo wa madolara ximerika mali leyi tshindzekaka lomu ka ma 590 milionjo wa timetikali a ku va hinkwawo ntirho lowu famba u va leswaku ka xiyengele xa ku sungula a wu nge ti eneta hinkwaswo swifundza swa xifundza swa xifundzankulu swa tiko hikuva mali a yi enele a ndzawulo leyi ya nyimela nseketelo wa Unión Europea ni mfumo wa Italia lowu wa ha ta pfunetelaka hi timali ku va a mhaka leti yi tekiwa yi fambisiwaka hinkwaswo swifundza swa swifundzankulu swa tiko ra hina. I ntirho lowu rhangeliweke hi mukombisi wa mfumo eRinkish Bojese loyi nkameni wa kona tatiyeke lava kumekaka ka ntirho lowu ku fisiwa la Ponta d'Oro leswaku a va khome mhaka leyi hi mandla manene mavoko mambirhi ku va ku hluvukisiwa ka tiko ra hena ka xiyenge lexi xa ku tirhisa swibyo swa ximanguvana lawa swi le mavokweni ya vona kutani a va rhwexi ntikelo lowu Bojese leswaku loko va muka ndzhaku ka masiku manharhu va ya hangalasa mahungu lawa va emigangeni leswaku xitshungu xi ya xi tiva swa ku swa ta leswi tisiwaka hi mfumo na swi kongoma ku tirhisiwa ka swibya swa ximanguvana lawa kutani Ariel Makwakwa hi leswi hi nga mi byelaka ka lowu kama ntirho wa masiku manharhu wu tisiwaka lavantshwa ni varhangeli va switichi swa ku hambanahambana swa miganga. I Stelio Manyisa hi kongoma ra Mozambique.
1: Na ku endleka leswi Fernando Sidumo a vone hi kusuhi mintirho mi landziweke mixwa namuntlha hi muxadoro wa xifundza xa le ka n'wamba Carlos Musanyana, lweyi a simekeke ribye lo rhanga hi ku kongoma ku yakiwa ka xitarati xi sukelaka a ka xitarati xa nomboro ya N4 hi ku kongoma ka Minas de Ferro wa Mozambique. Fernando Sidumo, entelelo wa mahungu lawa.
3: Nene murangeli wa xifundza xa ka n'wamba Carlos Musanyana hi lweyi mixwa wa wunharhu lweyi a xeke eribye ro sungula a kuva ku sungula emintirho ya ku yaka exitrato lexi sungulaka i sukelaka a xitrada naswona numero 4 nga N4 na xikongoma a extra sound xika Minas de Ferro de Mozambique ku laha entsindza wa xikanekiso xa ka n'wamba a Resano Garcia. Loko a vulavula nkarhini wa kona Carlos Musanyana a titwi leswaku mintirho leyi yi humelela hikwalaho ka ku ti nyiketela ka murhangeli wa tiko Daniel Chapo enkongomeni wa ku yantswisa ematshamela ya mafambela ya vanhu ni mindzhwalo hi switarato swo hambanahambana. Nakona Carlos Musanyana a titwisa leswaku hikwalaho ka xitarato lexi swi ta koteka a ku va vanhu ni mimovha va famba hi tindlela tinene ngopfungopfu loko va hundzela laya a simitela la Resano Garcia.
4: Estamos felizes porque esta obra, ela resulta da combinação de vontades, da combinação de capacidade, mas, acima de tudo, da visão estratégica que todos tivemos de que, sim, precisamos de fazer estes 1.5 quilômetros que nos liga do intercambento com a N4 e passa pela vila dentro. É uma via que, pelo nome, pode assustar. Mas nós dizemos que é a via do cemitério, sim, porque ali naquele cemitério estão homens e mulheres que deram a vida por este distrito. Estão homens e mulheres que deram a vida pela nossa província. Estão homens e mulheres que deram a vida pelo nosso país, que deram a vida pela região, pelo continente e pelo mundo. Por isso, é também uma merecida homenagem e honra para aqueles homens e mulheres que ali estão no seu repouso eterno. Mas estamos felizes porque esta via vai garantir que o processo de desenvolvimento do nosso distrito possa ser efetivo. Porque quando o Resano está a crescer, Moamba está a crescer. Quando o Resano está a crescer, Maputo Província está a crescer. Quando o Resano está a crescer, Moçambique está a crescer. E quando Moçambique está a crescer, Chapo está a trabalhar.
3: Marito, e a morangueira, eu acho que...

E na 13:36, loko hi khoma a xikomu hi rima, swi kona leswi nga tshukaka swi cinca hi vunanga byi kongomisakaka hinkwa vatirhi lava kunene va nga karhi va tiyita hi tindlela hinkwato. Loko ri xa siku rin'wana na rin'wana va landza mintirho ya kambanambana, swin'we i longoloka na hi ku navelela nhlikana hombe hi ku ya na mahlweni ku va khoma xikomu xi tiya mandlena. Xikomu a hi ntsena lexi ya ku jukuta misava, kambe un'wana na un'wana ntirho u landzaka ka siku rin'wana na rin'wana, nkongometeni wa ku va cinca mahanyela, nkongometeni wa ku va wundla ndyangu, nkongometeni wa ku va yisa mahlweni nhluvuko wa tiko. E, a swi na byalanga, kambe a wu fanele ku va u khondla mandla u va u tshamise swoswo ku leswi vutomi ri tikaka, ni nga endla yini mina ni nge swi koti. A hi wona maendlela, u fanele ku va kunene u tiyita. Loko ri xa dyambu u swi tiva leswaku na wena u nga swi kota ku va u hlengela hi tindlela ta ku hambanahambana ka vutlhari u nga na rona, kusa ntirho wa wena lowu u ni risima xileswo hi wena u fanele ku va u rhanga u nyika risima ntirho wa wena, a ku va van'wana na vo va ta swi kota ku va va u nyika risima. Ya mahlweni ku va ku navelela nhlikana wahombe kun'wana na kun'wana u nga kona ka siku ra namuntlha unharhu, siku ra 3 ka n'hweti ya Mudyaxihi i mayi wa 2026. Lá vai o pescador, professor Iana. Zaguesile, Antissa Maria, o Chico Antônio. Jaramagudulere.

0: sana na Radio Musambiki, emissor provincial de Maputo. Loko unavela kushavisa mabindu yako, ingakupfuna hi publicidade. Ungatitshetshi, hi fonele 82 31 05 751 kumbe 87 76 25 881. Ungatitshetshi, u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kunewa kama, ingani kufuna sha?
3: Ah, mabalo mungano. Phela vangani va tirhela swoswo. Akupfunana loko munwana ani swikarhatu.
2: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi be.
3: Mile xibedlela. Swinga maxo vabya phela.
2: Hile kambe va khomanga mavabyi.
3: Swinga maheka swililana ka majela.
2: Loka lileso ni dlawile ke mungana. Ni ta swikuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swingafa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
3: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona kulomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela. A ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka.
2: Leswi i swakudya muni swoleswo?
3: Ha, nhlati wunene wa mbila lowu. U sweka u patsa ni tandza. Siku rin'wanyana u patsa ni tihlampfi, timanga ta ku woxiwa. Leswi swa mabya matsavutsavu leswi. Ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku. Loko namuntlha a dya nkaka, mundzuku mu nyiki tihlampfi. U nga khohlwi mihandzu. Ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
2: Yu, kasi hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
3: Nambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanela ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampu, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu wa sata nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena, swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Mahungu ya nhlikani Msuri provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murengeli wa tiko Daniel Chapo atlangela ku chachazeliwa ka mtsalo wa mabuku alo mutikweni miyakoto ishiwa xa Dr. Honoris Causa i Universidad Edfush Lohandi. Unwe ka minti ya ta jonzo tali mahlweni warisima ngopfu wale tikweni ra Ungriya. Katsalwa Chapo arungula kuva xiwa lexi xikombisa risima ra tiko ku tsaleni ka mabuku madyondzisaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Nkarhini wa kona Presidente da Republika a rungulini leswaku maendlela lawa ma tlakuxa tiko ra hina ka vutsali bya mabuku lawa ma hlengelaka ku katseni ka vanhu va matiko ya ku hambanahambana hikola ka swiyena ni ntumbuluko wa vona. Tsalwa ra rungulani kuva utlhari ni ku tiyita ka miyakoto ka ku bindzula swihitana swo hambanahambana ku kucetela lavantshwa a ku va va landza maendlela lawa ma nga ta yisa ka mahlweni ku kombekisa ntumbuluko wa Musambiki ni utlhari a nga naro hi xiyimo xa matiko man'wana ya misava. Xiyenge xi hanyelaka ku vonelela ta mintirho ya migodi ni mapalafeni xiyimo xa xifundzankulu Nampula a n'walungu ka tiko xi rungula ku va ku nga ri khale swikarhato swa ku pfumaleka ka mapalafeni swi ta hundziwa mugangeni loyana wa tiko hi ku tlakuxiwa ka mintirho ya uyaveli ra mapalafeni ka mabomba ya ku hambanahambana. Xitshembiso lexi xi endliwile murhangeri wa xiyenge xa ta vonele ra mintirho leyi ya migodi ni mapalafeni xiyimo xa xifundzankulu Nampula Adere Tukumbani. Enkarhini wa kona murhangeri loyi a yengete hi ku vula leswaku ka mpolo wa le Nakala ku ni mapalafeni ku enela a ku va ma yangula ku vilela ka xitshungu. Xifundzeni xa Majoni xifundzankulu Nyansa ka nguva leyi ya ta vurimi xi kunguhata ku bindzula ku tlula 6,000 wa matonelada wa swa matsavo ka nguva leyi ya vumbirhi hi tsemakanyaka. Loko ku fananisiwa a mpfhuka lowu na n'wexemu ku vonaka ku tlakuka ka bindzu ri kunguhatiwaka na n'waka hi ku tlula 2,000 wa matonelada ku hambana ni nguva ya vumbirhi ya 2025 lani ku bindzuliweke ntsena 4,400 wa matonelada ka vuhlavi ra ku ringana 217 wa magitari. Bindzu rhumelisiwaka ngopfu i ra swa makhofu, salada, ximati, tinyala, xinyalani ni ervila. Nomulo varimi va xifundza lexiyana xa Majoni va karhi va lulamisa vuhlavi, van'wana vo byala kasi lavan'wana va ri busy hikuva va xavisa a bindzu ra vona va ri kumeke ka nguva yi hundzeke ya ta vurimi. Procuradoria General da Republika namuntlha a pfulile mukhandlo wa ku va vatirhi ni mindyangu ya vona va ya kombekisa swikarhato swi va khumbaka emintirhweni. Loko a vulavula michini na yena ya ta vuhaxi Gqwetha Geraldo Lacerda a rungule leswaku nkongometo wa vona i ku va mutirhi a kuma ku tsutsumeliwa hi ta vululami entirhweni. Makungu lawa ma katsiwa ka siku ra mutirhi xiyimo xa matiko ya misava leri ku lengeliweke i siku ro rhanga ka Mudyaxihi a nga Mayo na n'waka. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlangano wa ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava OMS wu tshembisa leswaku a ku na xikombiso xa ku va ku nga tshuka ku duvuka ni ku phalalaka ka mavabyi ya antivirus emisaveni hinkwayo. Xitshembiso lexi xi tivisiwile hi murhangeli wa ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava Tedros Ghebreyesus ndzhaku ka ku va vana matiko ya ku hambanahambana a va tleketliwile hi byatso va tlhelelisiwile ematikweni ya vona laha ka byatso leriyana ku vonekeke munhu wun'we wo khomiwa mavabyi lawa. Murhangeli loyi a ha rungulini leswaku hambileswi mavabyi ma kalaka ma nga kombisi ku phalalaka kambe ku ni mfanelo ku va ku xiyaxiwa hi vunyaminyami hikwalaho ka ku va swi nga ha endleka leswaku xitsongwatsongwana lexi xa ha kumeka na xi tumbelile emirini wa mun'wanamun'wana. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Msuri provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

0: 14 ore e 18 minuto siamo hlweni ku va hi pangalatana wena nkarhi lowu wa ku va hi pangalatana na zumbile ka ndzhuti un'wana na un'wana hi hlawule a ndzhuti wa nkuwa kambe ni ku tshemba leswaku ka lowu nga ka wona wena a hi wona lowa nkuwa kambe swin'we ya longoloka mo yini wa tirhela wo yini nhlikani siku ri fambisa ku yini tanihileswi se nga ka 14 ore xidzato minuto na u ri karhi u pangalatani mintirho ya radio Mozambique Msorho Provincial di Maputo hina hi tsaka ngopfu loko hi tiva leswaku hi karhi hi longoloka na wena minkarhi hinkwayo kola ka xitichi lexi xa vuhaxi mpangalato wa wena minkarhi hinkwayo hi ta emahlweni ku va hi pangalatana vunanga bya ku hambanahambana na hlawuleke ka nkarhi lowu mandrake loko a yimbaka tembe ndzhaku yi ta tsutsuma kongoma leyi ka manjolo a Bella Vista a yi nga ta siya ndzhaku ku va hi khumba hinkwayo miganga liyana ya kusuhi swinene na manjolo ni le ximbangini leswo yi ta va yi endzela miganga leyo na Costa Neto hi ya mahlweni ku va ku navela nhlikana wombe
1: Zumba Nkwe.

0: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em Goma.
1: Kune mamano vatsongwana. Avatsongwana vatsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni.
2: Ungabali. Phea se avaxiwa vanghana va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va nga xikolweni phea.
1: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
2: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Lowu hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
1: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuya le xikolweni.
2: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
1: Mamana, mamana, a ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
2: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
1: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lui wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
2: Hayi mahi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka avatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

Mahungu ya nhlikani Msuri provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atlangela ku chachazeliwa ka mtsalo wa mabuku wa lomutikweni miyakoto ishiwa xa Dr. Honoris Causa hi Universidad et Fuch Lohandi. Unwe ka minti ya ta dyondzo ta le mahlweni wa risima ngopfu wa le tikweni ra Hungariya. Ka tsalwa Chapo a rungula ku va xihiwa lexi xi kombisa risima ra tiko ku tsaleni ka mabuku ma dyondzisaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Nkarhini wa kona Presidente da Republika a rungulini leswaku ma ya ndlela lawa ma tlakuxa tiko ra hina ka vutsali bya mabuku lawa ma hlengelaka ku katseni ka vanhu va matiko ya ku hambanahambana hikola ka swiyena ni ntumbuluko wa vona. Tsalwa ra rungulani ku va utlhari ni ku dyita ka miyakoto ka ku bindzula swihitana swo hambanahambana ku kucetela lavantshwa a ku va va landza maendlelo lawa ma nga ta yisa ka mahlweni ku kombekisa ntumbuluko wa Mozambiki ni utlhari a nga naro hi xiyimo xa matiko man'wana ya misava. Xiyenge xi hanyelaka ku vonelela ta mintirho ya migodi ni mapalafeni xiyimo xa xifundzankulu Nampula a n'walungu ka tiko xi rungula ku va ku nga ri khale swikarhato swa ku pfumaleka ka mapalafeni swi ta hundziwa mugangeni loyana wa tiko hi ku tlakuxiwa ka mintirho ya uyaveli ra mapalafeni ka mabomba ya ku hambanahambana. Xitsimbiso lexi xi endliwile murhangeli wa xiyenge xa ta vonele ra mintirho leyi ya migodi ni mapalafeni xiyimo xa xifundzankulu Nampula Adere Tukhumbani. Enkarhini wa kona murhangeli loyi a yengete hi ku vula leswaku ampolo wa le Nakala ku ni mapalafeni ku enela a ku va ma yangula ku vilela ka xitshungu. Xifundzeni xa Majoni xifundzankulu Nyansa ka nguva leyi ya ta vurimi xi kunguhata ku bindzula ku tlula 6,000 wa matonelada wa swa matsavo ka nguva leyi ya vumbirhi hi tsemakanyaka. Loko ku fananisiwa a mpfhuka lowu na n'wexemu ku vonaka ku tlakuka ka bindzu ri kunguhatiwaka na n'waka hi ku tlula 2,000 wa matonelada ku hambana ni nguva ya vumbirhi ya 2025 lani ku bindzuliweke ntsena 4,400 wa matonelada ka vuhlavi ra ku ringana 217 wa magitari. Bindzu ri humelerisiwaka ngopfu i ra swa makhofu, salada, ximati, tinyala, xinyalani ni ervila. Nomu lowu varimi va xifundza lexiyana xa Majoni va karhi va lulamisa vuhlavi. Van'wana vo byala kasi lavan'wana va ri busy hikuva va xavisa a bindzu ra vona va ri kumeke ka nguva yi hundzeke ya ta vurimi. Procuradoria General da Republika namuntlha a pfulile mukhandlo wa ku va vatirhi ni mindyangu ya vona va ya kombekisa swikarhato swi va khumbaka a mintirhweni. Loko a vulavula michinini ya yena ya ta vuhaxi Gqwetha Geraldo Lacerda a rungule leswaku nkongometo wa vona i ku va mutirhi a kuma ku tsutsumeliwa hi ta vululami entirhweni. Makungu lawa ma katsiwa ka siku ra mutirhi xiyimo xa matiko ya misava leri ku lungeliweke i siku ro rhanga ka Mudyaxihi a nga mayo na n'waka. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Nhlangano wa ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava OMS wu tshembisa leswaku a ku na xikombiso xa ku va ku nga tshuka ku duvuka ni ku phalalaka ka mavabyi ya antivirus emisaveni hinkwayo. Xitshembiso lexi xi tivisiwile hi murhangeli wa ta vudhawu hi xiyimo xa matiko ya misava Tedros Ghebreyesus ndzhaku ka ku va vana wa matiko ya ku hambanahambana a va tleketliwile hi byatso va tlhelelisiwile a matikweni ya vona la ka byatso leriyana ku vonekeke munhu wun'we wa ku khomiwa mavabyi lawa. Murhangeli loyi a ha runguleni leswaku hambileswi mavabyi ma kalaka ma nga kombisi ku phalalaka kambe ku ni mfanelo ku va ku xiyaxiwa hi vunyaminyami hikwalaho ka ku va swi nga ha endleka leswaku xitsongwatsongwana lexi xa ha kumeka na xi tumbelile emirini wa mun'wana mun'wana. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Msuri provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ha ri nhlikani.

Stélio de Jorge akurula Msambiki swi saseke ngopfu kunene ya fakazana yina marito lawa leswaku kurula ku ni risima hikusa loko ni kurula i swinyingi leswi nga swi kotaka ku va swi endla kasi loko ku ni mpfilumpfilo heyi hlelela ndzhaku a yini mahlweni ku va hlayisa kurula loko hi na 15:11 swi nga ri khale ta va yi kuma nongoloko tidyondzo ni vumundzuku kambe nkarhi lowu wa Rosalia Mbawa ku sena ni passaporti ra ku bukala ri nga na visa.

Oyo oyo mranzo wa mwingi seti kanungono kuungwana ti Johnson ni bumunzuku. Kanungono kuwana muntla itavula vula ilisi mala kunyikela shifihlulu eshikolweni kava tsongwana lavanga kama tsamela ya kupfumala. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuingiseti binene.

0: Xifihlulo a xikolweni xina lisima swinene. Xifihlulo a xikolweni xina lisima swinene. Ngopfungopfu ka vatsongwana lava pfumalaka matshamela manene. Lava masiku man'wana va pfumalaka nhambi hi khapi ya tiya. A ku va va dlaya ndlala ku va va kota ku ya xikolweni. Mhaka leyi yi tshika yi endla ku va vadyondzi va tsukula tidyondzo hikwalaho ka ku va va nga na matimba. Hikuva nakona ku dyondza ku lava na matimba ma li kona. Hikwalaho ka swona mfumo kun'we ni vatirhisano u vone swanga swi li swinene ku va vatsongwana lava va seketeriwa hi xifihlulo xa siku lin'wana ni lin'wana loko va kongoma xikolweni swa nga ndlela ku va kucetela ku va va nga tsukuli tidyondzo. A hi xikola primaria kompleta xa le ka Makaneta i xin'we ka xikola lexi vadyondzi va pfunekaka hi xifihlulo lexi. A ku va hi kuma entelelo wa nhlokomhaka leyi hi ta twa marito ya mamana Anne Arthur Ndzwele wa mun'we ka vatsongwana a dyondzaka xikola primaria xa ka Makaneta na yena a amukelaka xifihlulo exikolweni. Mamana Anne Arthur a buleke na Natalie Libombo hi mun'we ka lava lulamisaka xifihlulo xi nyikeliwaka vadyondzi loyi a nga ta hi tlhamuxela leswi ntirho lowu u fambisaka xiswona. A hi muyingiseni.
1: A ntirho lowu wu sungule ndzhaku ka malembe ya ku hlawanyana na hi nyikiwe zwitu hi va tirhisori la xikolo leswaku hi ni vatswele va vana lava hi nga thindzekela hi pfunetisana na vona ku va swekela switsongwa ku va va ta kuma akuda na tatana.
2: A swakudya leswi mi swi swekaka laha swi humaku?
1: A swakudya leswi swi biyaka lani swi biyaka va pronai swi biyaka va ni dziva le mpreza yin'wanyana va ku biya ehandle va ta pfuna exikolo xa la ka Makaneta na papaya.
2: A ku chuki ku va ni siku lebyi ku pfumalekaka swakudya hikwalaho ko va swi nge kona?
1: A swi na xitalo ni ku enceka. A xitalo ni ku enceka loko hi pfula xikolo na swi hi pfula na swi li kone na swi lulamisiwile ni kho loko ku pfaliwa mafere loko hi pfula vapirisori va swi kota ku hi tlhamuxela leswaku hi nga thindzekela ku va hi ta sungula na vona loko va sungula ku dyondzisa na hina hi sungula hina papaya.
2: Hi siku i ntsengo muni wa vatsongwana lava n'wi va phamelaka ngopfungopfu?
1: A vatsongwana va nga la xikolo lani va sukela ka setisenci wa valuni hi ku ni hlaya a xitimativu xa vona kambe ke a hi malembe hinkwawo swa dependela swa ku lembe lebyi vangani ri ku ni lava va dyondzaka va pasa va huma va ya ka swikolo swin'wanyana na papa.
2: Kutani loko n'wi langusa n'wine leswi n'wi swi tizaka ku va n'wi phamela vatsongwana n'wi vona na vatsongwana va nyoxa n'wi vona na ntizwi wene wu famba hi laha n'wi fa n'wi hlunya ha kona ku sunguleni?
1: Va pfuneka vatsongwana papaya va pfuneka yini kusa vatsongwana va kuma nkhinki ya ku biya xikolo. Vatsongwana va nyoxa ha swona swi hi endlaka swo swa ku sweka swakudya la xikolo ka loko swi sungulile maprojeto lawa mabuya ma hi pfuna swi ni vantage kusa swi fane ni malembe lawa ya ntshaku wa swi nga yinciwi swi ni vantage.
2: A vatswele ni vatameli va vadyondzi va ni xa nchumu lexi va hlengaka ha xona ku n'wi seketela kumbe vo yima va langusela ntirho lowu n'wi wu hambaka?
1: Hi ni vatswele ha pfunisa ku hi tinyikelile ha ku biha hi pfunisana ni xikolo tanihileswi namuntlha yene hi nghena namuntlha nga wa wuraswo ku ni va musumbuluko va mamana ku ni va va wubiti ku na hina ku ni va mundzuku nga kindafera ku ni va va wuntlhanu ya ku pfunisana kho loko hikuva hi swi amukelile swi hi tsakisa
2: a n'wi tirha hi xikala
1: ha cincana hine vamamana va vana lava
2: inaka n'wini vamamana va vana lava n'wi hakele wi nchumu n'wi wu ta hi ku swi zandza
1: hi ta hi ku swi zandza hikuva hi swi tsakelile loko va thixa va vana veri va hi byelile hi swi nyoxela hi tinyikela hi ku hi ta swi landzi na papaya.
2: Mama a swi na byalanga a ku tendela a vatsongwana hi vona hi vana loko u li na vo a kaya vana lava i vanyingi i vatsongo he byini a pasiensi ya mi nga na byo ku va n'wi tendela vana lava byi suka kwini?
1: A pasiensi bya wu tendela vana lava byi sukela ndyangwini kaya tani swi ni nga ni vana loko hi sungula ku va tendera vana lava hi sukela ka lavatsongo va primera kalasi hi ya ka va segunda ku za hi ya tlhasaka vanona hi va folisa hi mabixa ku a va nga lwisani ku foleni ka ku daka swakudya leswi na papa
2: leswi swi nge wora ni wora loko va huma vatsongwana n'wi tisa ntiso wa ku va n'wi va phamela
1: loko hi hete ku sweka hi tivisa vapirisori leswaku va byela va ta formara vana leswo leswaku va ta fola va tindlekela haleni hi titlhelaka kona ku va va ta fola va da kona hi pfunisana ni vapirisori va va folisa na hina vamama na komu bodika ntlawa lowo hi swenghenaka hi nghena na hi le 5 kumbe van'wanyani 4 ku ni lava phamelaka ku ni lava va folisaka vana ku ni lava va niketelaka swakudya vana
2: loko n'wi langusa vana vone swi le yini a vusweni byavo kumbe va swi nyoxela kumbe va leyi
1: a vatsongwana va tsaka ha yini a kusa loko va nga tsaki ha yini na va nga thindrekeli futhi va hi vitana ni hi mavito loko ya ha sweka va vapirisori va nga si vangu lava va buya va hi vitisa va ku kasa mu hetike va tsaka ha swona papayi va tsaka
2: mama loko n'wi langusa a ntibyu lowu wa pfuna ka tindondzo ta vatsongwana
1: wa pfuna kusa va dondra malembe na va nga dondri papayi vatsongwana a va dizixtira xikolo manje swoswi va swi kota ku nambi yi nga si chaya a le mine na hlamba na famba hi kusa njhaku a ganyanga mo kusa va va byele onzora teke va tlhasa hi onzora manje loko a zala swa kuma xa ku yi chayile a le mine na xwela mamana teke ni famba kusa njhaku a fona hikuva swa n'wi tsakisa
0: i nkomu swinene mamana Anna Arthur va u hlengelele ni mintirho ya Radio Mozambique hi tluletela vutlhari mayelano ni ntirho lowu mi wu landzaka va ku lulamisa xifihlulo ku nyika vadyondzi va xikola primaria xa ka Makaneta a xifundzeni xa Marakweni. Natalie Lebombo a bulile nakona ni vatsongwana lava nga vona va pfunekaka hi xifihlulo lexi lalaka marito ya vona va kombisaka ku tsaka hikuva tanihi ku vula ka vona xifihlulo handle ka ku va kucetela ku va va rhandza tidyondzo xa va nyika matimba ya ku va va kota ku yima va tiya a hi va yingiseni
2: kunene hi le xikola primaria ka Makaneta dyondza a ku va u bekisa a vumundzuku mama ha ha bula ni vanghani vezu laha buya hi dya ku tiva ku vona leswaku kunene a loko va da swakudya laha ola amigo u bo voni mani ti byaku
3: Francisco.
2: Wena Francisco? Swa nandzika swa ku da swala xikolo. Wa da ben. Va ku phamela parati dzuku ntso. Va ku phamela swa strong. Va ku phamela swa swinyingi. Ta ku swa zwito ka ata swito mama. U ku mina va ni phamela swa ku da swa swinyingi. Wena ke va ku phamela swa ku da swa swinyingi. Wa da u xuxa. U siyela papai. A u siyeli munhu a wu swi sika parato kweni ke swa nandzika swakudya ta ku swa zwito hi ta kuta swa nandzika a tolo dini to
3: leswaku
2: swa yi dinyama u dinyangana u di
3: dinyangana
2: dinyangana a ta ku swa zwito munghana wanga ni ta kuta wena u dini tolo
3: ndi a swa li a
2: u di fixawu a yi nandzika When you get all day?
3: Fijan.
2: The Fijan? I know it. Now I'm going to go there. How's it? When you get all day? Now I'm going to go
3: to the international station. I
2: told the Fijan? I know it. Okay, so when you were to go to the school? What's the school? I'm
3: going to go to the school. I'm going to
2: go to the school. I'm going to go to the school. I'm going to go to the school.
3: Na kwata.
2: E makamu.
3: Anchi te go sana sta show me na kwata ke san jo ku ya xikolo.
2: A u kwata e maka u nga ti folela a swakudya. Mas wa swanja ku buya xikolo. Ja loko tlhasa nkama wa ku buya la no ta folela a swakudya swa nyoshisa. Ba ti tia va sweka ben. Va ku phamela swakudya swa switrongo.
3: Às vezes.
2: Às vezes? Mas vai acontecer uma palavra só ninguém. O dá o show. Já o assistente já o ano que o beu tá da escola o gama unga na sala. Loco o dele o gama o donza bem. Se bom ele vai encher aquela escola. Se bom. Ok, já lá vamos ganhar lá vai calar cá vamos abrir escola para não vou nem vou abrir a escola. Vamos ver.
3: Ndavajela.
2: Okay. Hi mani mungani mbenyana tolanga dafijang? Hi wena. Na wena dafijang tol. Ai nanzi. Wa swi zandza ku boya xikolo. Ja leswi u daka u ta pasa. How is it? Ka semana donja. Isake. How is it so ta pasa? Ja va ti tiya va ku phamela ben. So da so swinyingi. How is it? Hi mana nga phamela so da so swinyingi tola.
4: Hi mene.
2: Anga phamela so swinyingi.
4: Hi mene.
2: U di so da so swinyingi tola. How is it sianga?
4: Eh.
2: U di ntola.
4: Ndesh ampungani fijao.
2: Ampungani fijao. Ai nandrika. Bemisho. A khuzi a tigama ku ntola.
4: A tigama khuzi.
2: A tidikulu. A tiditongo. Ja u ta pasa. Leswi u daka la xikolo u ta donza para u gama wenche u joko hamba amuyivi u joko hamba dottori u joko hamba prisori u joko hamba yi.
4: Njoko donza.
2: Para u hamba yi.
4: A prisori.
2: U joko hamba prisori. Na wena joko hamba prisori. Na mutla u ta dai. U ta dawo swona muhle. Ni fe jamo swo. U ta pasa. Hi mana jela ku hamba prisori. Hi mana joko hamba infirmeri. Hi mana joko hamba muyive. Anga kona joko hamba muyive. Ah hinkwezi lulani jaku hamba va prisori swona. Hi joko hamba prisori. Wena joko hamba police. Joko hamba police ya manga munhu wena.
3: A manchu.
2: A u joko hamba vayivi. U joko hamba police. Wena joko hamba yi. Na u joko hamba police.
4: Medic.
2: U joko hamba medic. Hi manga munhu. A u sti. Hi nga yimbelelani lisimu lebyi mu yimbelelaka loko mu buya mu ta fola lani mu folela a swakudya. Hi mana byi tivaka. Ale simule dia muimbelela ka para mbuya mfolela a swakudya. Amdzitim. Amuimbelele muzika. Neu.
0: Inkomu swinene va Jonsi va xikola primaria xa le ka makaneta. Loko mihlengelile ka mintirho ya hina, mi pfulela xifuva, mayelano ni ku tsaka ka nwiina, hikola ka ku yamikela ka xifihlulu a xikolweni. Tani xi hena na inge se pfala nongonoko lowu hi ta mu siyela ntsatsiyo. Tatana na mamana, ku dyondza swa laveka, kambe ku va ntsongwana a kota ku tiya ni tidyondzo ti amukeleka kahle, a fanela ku va na ha fihlulile. Eka mfumo, a hi navela ku kombela ku va ndzeni ka ku swi kota ka wona, u endla swa ku vatsongwana lava pfumalaka matshamela manene va kuma xifihlulu na va nge se nghena xilawini. Maendlelo lawa ma ta va pfuna ku va va tihita atidyondzweni. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola, loko luwa ni ta ma hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Va miyisalisa Veronica Sidumu loyi a mi kombiseke nongonoko lowu, na Tomas Buruma ka ukhavuteli lava mi navelelaka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya ha taka ya Yimso Provincial de Maputo wa Radio Mozambique. Ku dyondza hi swinene. Salani kahle.
5: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku ra wena.

0: Fazendo uma iniciativa, emissor provincial de Maputo, o Radio Moçambique, Mlosa, Xiengueixa, o Nguana Nogonoco, Lana Riamkela Cava, Navatico, Lava, Sigudjunguana Ndjunguana, Vá, Trisissa Cama, Vocoyavo, Nimia Chequeto, Vava Yencha, Xanchumo, Kutipuna, Nambicuva, Vaxonguisa, Vutumi, Dza, Vanavatico, Dza Moçambique, Cola Calipsi, Vasitija Cama, Vocoyaco. Kutana Muntla, Hingaka, Hinga Tutumi, Ini un'wana wa tiko loyi hi zandzaka ku va hi mu hoyozela ni ku va hi mu losa hoyohoyo a vito ni mani hikuva loko ho hlaya hina hi nga phazama kutani hi sindziseka ku va hi chulisa leswi ni to timali ti kalaka masiku yana lawa.
1: Kunene kunene a tolo a yo chulisa hi tintshiva kumbe hi mathixa
0: kutani namuhla swi dya mali
1: swi dya mali a vito hi mina mi dlukela mazuzi wa xipfundzankulu Maputo lexitsongo murakweni. Ni tswaliwe ka ndyangu wa ku fana ni miti hinkwayo ya vana va Mozambique. N'wana wa vadzimi ni teacher wa khale ka vukoloni. Ni kuleke ku famba ka mikama, ni tsumbuleke swiyenco swa mavoko leswi ni swi rhandzeke hi ku tala ka swone. Ni tlhokoveteleke ni ntirho ya mavoko swa nga mitlangu ya ntumbuluku ku vatla vupendi ni ku hlekisela vanhu na vadyondzisiwa na hambe hi ku tiva tisenga khanima
0: kutani hi navela ku va hi kanela ha mugqivela swa nga mupendi ntirho lowu wa ku penda mi ta va mi wu sungule byini nakone mi ta va mi sungulise kwini
1: ani vulavula ni kunene tswaliwe ka muti wo fana ni vanhu hinkwavo wa ntlhanu wa vamakwavo va rhambu bya xinuna na ni rhandze ku na na hamba tirhisa ra classi hi 1993 ka ve ni ntshwantshwa yi nga hambiwa xikola lexi a ni le ka xone a mukhudlwana wa nga a va kumeke na le kona ka ntshwantshwa leyi a kumekeke na humelela a kumeke ka xipimo xa vubisi hi lani ni nga sungula kona ku navela mhaka leyi ya vupendi na ni hamba ni kotela mafoto nkama lwa na hina ni nkwama ku na varambu na vakomandu na ni rhandza ku designyara ni kopiyara lexiyani swi buya kambe ntshimantshima ni teta famba ni mhaka ya vupendi kusukela 2008 yani teka xihlela futhi ku sakalwa nkama no swiyenja ni swiyenjela utsongwanini kambe za ku tlhaselana ngaku ni fanele ku switeka ni switeka umuntiro elani nga sungula ku penda a vupendi bya nga le ku penda a siku ni siku bya vanhu va Mozambique vatsevi vadzimi vadyondzisi vabamele va makhala valwi va tinyimpi va ku lwela ku zula hi swin'wana ni swin'wana leswi hanyaka.

0: aka swone atikweni khalma
1: utani loko mipenda e ntsini ntsima leswi e mikombisa ka swone e ka matela lawo mipenda ka wone
0: aka matela lawo mipenda ka wone ni rhandza ku ni kombisa leswi hanyaka swona swimisi loko ni huma ndleleni ni vona nchumu lexi xi ni vavisaka kumbe xi ni tlhavisaka a ku komba a vuhlengelo byanga ka ku ya ka tiko na swi kota ku swi beka ka tela na a le ku banyiwa nhla swa ku a baxa vuyivi a baxa ku pfinya ka vatsongwana a baxa vuherheki ka swin'wana ni swin'wana vatirheli va mfumo kumbe hi lo mpingeleni lava hi va kumaka ku va va hi hencela vuherheki hi ta kuma xa ku kahle
1: Mgqibela hi pfumelani ku va hi mi pfuka ku va munhu a hlayiwa mupendi hi loko a na matshamele munhu
0: a matshamele ku ni leswaku a vuhanyi tiko va ni va zandza swa ku a mupendi a fanele ku va ni misisi a mupendi a fanele ku dyaha masigare a mupendi ku ni leswi tiko byi hi nyikaka hi maencelo ya kona maloko lavisa malangatana ni misisi misisi ya normal lava nga na vambenyana mina ni misisi ni ni maleku ni rhandza ku fambe a ku fambisa ntumbuluko ni hanya ha wu xinto bya ka kwana kambe a ni dryi a ni nwi a munhu i mupendi loko yena a tihlaya ndzika kuva handleni ka ku vambenyana va muhlayeli a ku mini ni mupendi a rhandza ntirho wa ku penda mayelano ni lweyi a rhandzaka ntirho wo teacher wo professor wena u nga mutlhamuxeli mutlhamuxeli wa marito halani switichini hi swaku wa wu rhandza a ku na matshamelo lawa hi nga ka wona swa ku a mupendi a kulukile a li malile a bya hi mbangi ku lava ngeti va dyaku va va ta kota ku kuma a nhloko yi pfuleka ku ntirho wa wupendi kambe mini na yala swoleswo a ni dyahi masigari makulu ni lamatsongo kambe siku ni siku la nhlokweni lani ka huma a mianakanyo ka matihlo lawa ma vona ni nchumu yin'wana ni yin'wana leyi yi kawukaka tiko yi kawukaka mahanyelo a ka tiko a swa ku ni nga yengesela swin'we swa ku xi kombisaka ku hindzatana eke a vapendi va ni mahanyelo lawa ku mine ni hanya leswi ni rhandzaka swona a ni hanyi leswi van'wani va dyaka ku va ni hanya swona
1: hi swona inaka loko hi ngo kombela leswi swidumu a navela ku va a sungula ku va a penda ku fana na mazuzi nambe ku va a mutlula i ntsini leswi a fanelaka ku va a va na swone ku va a sungula ntirho lowu
0: a swa ku sungula makwerhu swidumu ni ta ka hlaya ntlhaku ka hinkwaswo ni hlaya a swigotlo swa ku tirha swona
1: u nga hi hlamusela leswaku i ntsini swigotso leswo hi ta gama hi tlhasalaka
0: swigotso leswo ni vula hi tipinsele swa ku penda swona ni vula hi tipanu ni vulavula hi mapulango ku va hi ta hamba xikwadrika xi hetaka kumba kone panu ni vulavula hi tilaps ni vulavula hi maburasha ni vulavula hi swa ku khigetela ka swona ni mbangu lowu tengeke u faneleke ku tirha kona swigotlo leswi julekaka a ku va u sungula ku penda a ku va u endla a ntirho wa wupendi
1: kutani loko kutani u bekisile hinkwaswo leswo u li na swona hinkwaswo leswo u fanele ku va u yenca yini u fanele ku va u vona yini a ku va u sungula ku va u landza ntirho ni bekisile swigotso hinkwaswo leswo
0: ni no tlhelela ni swaku a ku bekisa ka swigotso leswo u fanele ku va na yini u fanele ku va ni a li rhandzu ni ntirho wa ka kwako ni ku va u rhandza ku khetha swa kona a vupendi bya ka kwanga a ta va lebya ku no tshama ni tsala maliso ya vanhu a ta va lebyi ni ta ka tsimba ni ta ka rhandza ku penda a pfumbapfumba hi vulavula hi abstract obras abstractas swa ku u ya tlhela swi lavisa masiku mabirhi mararu na mbi weti u kuma swa ku byi ku nyika a nkwayitelo ya ku hambanahambana kumbe u ta rhandza ku penda leswaku ni humi ndleleni swo swi nga le ka nkama wa tinyimpi hi ku lwela a nkhululeko u ku namuntlha ni vone pholisi byiyana byi dya xithungu namuntlha ni vone xithungu xiya na xi ba pholisi wa swi kota ku swi teka leswo u swi penda ka tela u swi beka ku ve ni ku chaka mapanele wa swi kota ku swi penda swiyani swa ku lava ta ka tswaliwa ku malembe ma mundzuku mundlwana na hambi hi mpambaza va ta swi kuma na swilo kone xikarhi ka matela lawa na swa ku hi lembe bya ku karhi ka n'hweti ya ku karhi ka ve ni leswi kambe na swi bekiwile ka tela kumbe swi nga bekiwa ka murali swi va swi endlaku hi ku tswaliwa swa nga swi thokozela
1: kutani mi pfulekile mi qivela leswaku vutivi lebyi mi nga na byona bya ku penda mi kota ku va mi byi tluleta van'wana lava va nga ni amoya kumbe ku navela ku va va dyondza ntirho lowu mi pfulekile ku va mi va dyondzisa nakona mi swi yincisa kwini
0: i swa nkoka Siduma kwerhu hi pfulekile swi hlela futhi hikusa malembe ya tolo na swi navelile ku ya aswikolweni swa ku dyondza a timhaka ta ku tirha hi wupendi ni swimbe mun'wana swigava kambe hikwalaho ka ku ni hlulekile ni tswaliwe ka muti lowa ku a swi nge kona ni kote ku swi dyondza ndleleni ta wu namuhla kusukela ni tirha na ni le mudluvela mazuzu ni pfulekile leswaku ni pfuna van'wanyana vamakwerhu ni pfuna vatsongwana lava nga ni ntanga namuhla leya ni li nayo lembe lebyiya kambe na va rhandza a minchumu ya ntumbuluko na va rhandza ku hanya a ndzeni ka mahanyelo lawa hi nga na wona kumbe vana va Afrika vana va Mozambique vana va tiko lebyi hinkwabyo ni pfulekile mpela
1: lava va navelaka ku va va nga kuma a makwadro matela lawa ma pendiwaka ha mazuzi va nga yenca yini va nga ma kumisa ku yini
0: nini a ni pasina bya Facebook kambe swoswi va byi kumane ni va hiriki va ku karhi va khalabyi va ku karhi va byi nghenile va ni hambela ndzingo ta na hali xikarhi ni nyimela masiku lava nga ni nyimisa wona swa ku ni ta sungula ku byi tirhisa kambe ku ni nhlayo ya ka kwanga ya ku va nga fona hi yona hi vulavula ni va komba leswi ni nga na swone a ku va loko swi va tlhavisa hi ta kombisana hi tlhasa a mageme ta munhu
1: mi nga yi beka moyeni
0: yi le 84 yi ku 67 yi ku 13 yi ku 803
1: mazitu ya ugamu lawa mi navelaka ku va mi hisiyela mgqivela mazuzi mupendi ka nongonoko art giletras a nga vali wani
0: a ni bya ku hlaya leswi ku hinkwavo lava ni twaka va hi twaka ka mabula wa hi nga ka wona a mhaka ya wupendi a yi endliwi hi timolweni mhaka ya wupendi a yi endliwi hikuva u ni misisi a mhaka ya wupendi a yi endliwi hikuva u li mudzrayi wa swidzahadzahana kumbe ku titlhava a mhaka ya wupendi yi sulukela mbilwini i a mhaka ya wupendi swa fana ni ku tswala buku mi nga tswimbeni vana mi nga tlhaveni ntanga swa ku leswi mini ni nga ka spend hours ni nga ha swi kota ku landzelela wa wupendi wa swi kota u nga hi buyisela xihitana xa ka kwaku lexi u nga hanya swona kusukela vutlongwanini u ta ta tlhasa ka spend hours hi ku penda na mitswatliya a mhaka ya kupendi kumbe mhaka ya hari hi wona yi dumbisaka a vumundzuku bya tiko leri a hi tirheni hi nyeketani vana buyani na n'wina va papayi itata tirisana kumakale kanmamba
1: kanmamba sinene mgcivela mazuzi mupendi ngwana wa tiko loyi siku byin'wana ni byin'wana a tirhisaka mavoko yakwe ni miehleketo yakwe ku va a yenca xa nchumu ku tipfuna vuton'wini byakwe ni ku va a nyoxisa matihlo ya hinkwavo lava va tshindzekelaka ku ya vona a mintirho yakwe va vi na n'wine Faustinus Dumo na José Amoni ku dai ku engeta
2: Mavoko manusiencho
3: nongoloko wa radio msambiki lo unyika ka mukhandlu vana va tiko ku va va kombisa leswi va swiendlaka hi mavoko yavo ku va va tipfuna
2: mavoko manusiencho

0: bala nombelo avo clash mats lo akalte ke shikareka kampo akalta mbelo akusungula akalta mbelo ombiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
1: une mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka kampo wasata ngabele ka nwana wa ntano wati weti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbelo wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mphuzisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akareya nwisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swoswi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma konsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: ngata mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Kana ngono ku mafambela vanene switaratwini namuntlha hi lava ku vulavula hi Article 28. A vulavula ku hi visibilidad reduzida. Hikuva hi nghena ka uxika. Lana hi minkarhi yin'wani ku nga ni hunguva lomu switaratwini. Kambe i nga leswo ntsena, i ku va hi tsundzuxana mayelana ni mafambelo lawa ma kalaka ma nga hi veki mhangwini hina lava hi va hi tleketlaka ni swigwa swa hina hi nga swi xava hi ku swi rhandza, i nga yo mimovha ya hina. A ku va hi kuma nhlamuselo lowu hi rhambile Rodrigues Chavane, Polisa la Transito litirhela kwa Komando Provincial kolomo doropeni la ka Matsolo. Artigo 28, tanihi lana hi vuleke hi kona, ali visibilidad reduzida kumbe insufficient. Kasi swi vula yini swo leswi? Hoyohoyo.
3: Loko hi vulavula hi visibilidad reduzida o insufficient, hi vulavula hi mbangu ya switarato lexi a mufambisi wa mova kumbe a mufambi ya minenge ngumaxi ngopfungopfu mufambisi wa mova u nga kosigiri ku xivona.

0: Nossa Senhora de Fátima kumbe Nossa Senhora do Rosário ivito ati byaka ha dzone akezvikeni tsa Katolika Romana Virgem Maria mamana wa Yesu Kristo lweyi makholwa mapfumelaka leswaku ati vonakalisile hi mpfhuka wa ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ku vatsongwana va le Fátima a Portugal hi 1917. Ku ti vonakalisa loko ku patre mavito mabibyi ku tumbuluka bya Nossa Senhora do Rosário de Fátima hikusa ku hlayiwe leswaku Virgem Maria ate hi yene Nossa Senhora do Rosário a va a kombela xikhongoto xa Santo Antônio. Swivana na swizazo Lúcia de Jesus dos Santos xa 10 bya malembe, Francisco Marto xa 9 wa malembe na Jacinto Marto xa 7 swi hlaye leswaku swi vone Nossa Senhora hi 13 ka Mudaxini wa 1917 nkamafa swi lusa mintlhambi a Cova da Iria a Aljustrel, Conselho de Oren tikweni bya Portugal. Tanihi ku hlaya ka swone hi minkama ya dina nkamafa swi khongela swi vone ku va ni nga kukulu kutani swi pimisa leswaku a ta chuka va xingwalangwandzwa kutani swi chuka swi va swi famba kholano ku tlhele ku voneka livaningu byin'wana kutani swi vona mamana mun'we fa phatima ku tlula dambu nkameni wa kone mamana lweyo a byele swivana na leswiya leswaku swi fanela ku khongela swinene nakona swi fanela ku dyondza ku hlaya ntshako a swi kombela ku va swi hamba swi ya ku mbanguluwana hi siku bya 13 ka ntlhanu wa tin'hweti ti landzeleki. Nossa Senhora a tlhele a ti vonakalisa ku swi vana leswiya ku mbangu lowu hi masiku ya 13 ka Junyu, 13 ka Julho ni 13 ka Setembro. Hi Agosto a ti vonakalisi hi siku bya 19 a Valinhos ku kumekaka hi mpfhuka wa 500 wa makhilometro ni mbanguluwana hikwalaho ka ku va swivanana fa swi tekiwile swi ya Oren hi administrador wa conselho hi siku bya 13. Hi 13 ka Outubro na ku ni 50,000 wa vana a Cova da Iria Nossa Senhora a byele swivanana leswaku hi yene Nossa Senhora do Rosário a va a kombela ku hambeliwa ntempele ku luwa na mbangu. Ntalo wa vanhu va kumekiki va hlaya leswaku va vone mahlolotwana ya dambu ma dumbisiweki swivanana leswizazo hi Julho na Setembro. Tanihi vadzunguli a dambu fa byi tlhavika swinene na byi zendzeleka ingi hi loko i li byandzana bya ndzilo na byi ya ku weni emisaveni. Mhaka leyi yi voniwe hi va ku tala hambileswi fa va kumeka kule swinene nakone vatsali vanyingi va madzungula va swi tsalile. Hambileswo ku ni lava va hlayaka leswaku a va zanga va vone nchumu ku fana ni mutsali wa mabuku Antonio Sergio ni Kholwa bya Katolika Domingos Pinto Coelho lweyi a hlayiki leswaku a ku zanga ku voneki hlori. Hambileswo makholwa fa ma hlaya leswaku ka mbanguluwana Nossa Senhora a ti vonalisiki ku wone ku vonekile vaningu likulu leswi enciki ku va va ku tala va nga voni nchumu. Lava va voniki leswi humeleliki a ve swivanana swa vabyisi swa swizazo ntsena. Treze ka Mudaxini wa 1888 ku fungiwa nawu wa viki leyi Aurea wu helisiki vuhlonga tikweni bya Brazil.
1: Vida de negro é difícil como que vida de negro é difícil.
0: Na ulou o kulele mahlonga nhlayi ya wone ikalaka inga tlasika 15 milhões wa vana va Brazil. Nhlayo ya mahlonga kutani fa yipumbekile ka malembe ntsako loko ku hilisiwe vuxavisi bya mahlonga hi 1850 hi nawu wa Eusebio de Queiroz ni hikolaka mavabyi ya mpondo nyimpi ya Paraguay ni minawu yin'wana. Na ku nga se na tsimbiwa nawu lowu ku ve ni wun'wana fa wu hlayiwa lei ventre livre lowu nga ha tsimba ku va ku ntshunxiwa vatsongwana hinkwavo ni wa swidyuhati lowu fa wu tsimba ku va valandzi hinkwavo fa va ni ntanga ya ku tlula 65 wa malembe va ntshunxiwa ka vuhlonga. A ve hi ku tsimbiwa ka nawu wa 13 ka Mudaxini wa 1888 swi kotekiki ku va ku helisiwa ku tirhisiwa ka mahlonga ya Brazil mhaka yi seketeliweke swinene hi vana va tiko.

0: namuhla ku matimu ya siko. Hi dzimukita ku tivona ka lisaka Nossa Senhora de Fátima, Portugal, hi 13 ka mudaxini wa 1917. Ku helisiwa ka vuhlonga Brazil hi nawu wa Lei Áurea hi 13 ka mudaxini, ni ku nyatha ka makungu ya ku dlaya ka Papa João Paulo II. Nongonoko lowu wu tsaliweni ku hlayiwa hi Natali Yulibombo, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa mazito ni mimpfumawulo.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Institute of Language kusukela 1979 lava vetela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Institute of Language a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute of Language, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: É, kunema mano vatsongwana. A vatsongwana vatsa ke swinene masikolo lava tlhelela ka xikolweni.
4: Ungabali. Phea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phela.
3: Hi ta humula mani. Kambise mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi.
4: Va ta phakiwa xikolweni bava. Na mi loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku veni va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava a ku na ndlela phela.
3: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni.
4: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
3: Mamana, mamani, a ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
4: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
3: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
4: A hi ma hi swoleswo, hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele. Hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa. Nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

0: Mini xijumba unga veleka. A xi tiki xolexo.
1: Nambi xo tika ntukulu wanga ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi balekaka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vhofu. Ni ta ya ku veka ko seniya. U nga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Pheya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
2: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
1: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke? Pheya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa i muhlayisi a ku lisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo. Ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitaratu ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombo la mati ya ndhambi li hi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: Siku lin'wani Bila a ri karhi a ti tshamelela ku duu a pimisa ta vutomi kutani ku ta fika munghana wakwe Khosa.
1: Xewani he Bila, hoti kwala kaya.
2: Hawu ku ne Bila, wo pimisa yini munghana swa ku va ni tindlela ta wena ti nga niti loko ni xi tsela?
3: Hey, Xewani, Xewani Khosa, ni nga ku twi munghana. Lani ko va ni xiviri ntsena ka mapimo ya mina we male kule swinene man.
2: Ah, ni tekele ku va ni swi vona leswaku nawu a wu lana. Wo pimisa yini he munghana? Wo vilela ku fohla.
3: Ah, a ni nge hembi ni ku a ni swi pimisanga. Kambe ni yo ntanga we Khosa ya ha pfumeli Khosoni. Lana u ni kuma ni pimisa swa ku ni dya ku yini, a ku va ni kuma ku hanya mani.
2: Ey, swona leswi hi swi hanyaka swi na byalanga. Kambe he munghana, a ku na ndlela yin'wana loko a nga ni ku va hi tlhela hi sungulisa.
3: Ya, ka mina na ha voni ndlela ya ku sungunisa munghana. Langusa, hinkwaswo ni swi xaveke malembe ni nga tirha joni swi fambile ni mati. Tihomu, timbuti, muchini wa ku chambalata masin'wini. Ah, loko a li tiyindlo we Khosa a na ha vuli nchumu.
2: Nada, nada munghana. A ku va ndhambi hi tekele minchumu ya hina a swi vuli leswaku hikuva ku hela ka misava. Hi fanele ku va hi pfuka hi yakisa hinkwaswo leswi hi swi luzeke. Katsongokatsongo loko Xikwembu xi swi rhandza hi nga ha tlhela hi pfuka.
4: Phele swo swi vulaka i ntiyiso. Ni nga ta za ni nghenela ta vavanuna. Nambi mina ni mu byelile Bila swa ka ku rila. A swa ha sizi nchumu. Hi fanele ku pfuka hi yekisa hinkwaswo.
3: We u tiva ta yini machin'wa sana?
4: Oh, wona hi swoswi loko ni ku byela nchumu a wu pfumeli. Kambe swa swinene ku va hi lwa hi lwela ku kuma ndlela ya ku va hi sungulisa.
2: U tiyisile n'wansati. Languta wena munghana, ntsalo wa tihomu ti file. Kombe wena u sale ni swipani swimbirhi. U nga swi tirhisa ku va u rimela vanhu. U va u teka mali ya kona u yi tirhisa swin'wana.
4: Na ni ni mapatu ma nga huluka. Loko hi xavisa ma nga li mangani, mali ya kona yi nga tirha ka swin'wana.
2: Wa swi vona munghana, leswi lavekaka i ku va u tiboha, u tibohela ku va u sungulisa.
3: Ya, se na swi vona swa ku hakunene ni fanela ku va ni tlakusa nhloko ni maha swo karhi. A ku va ni ta tlhela ni sungula mahanyelo mantshwa. Ni pfune hi mapimo munghana, ni nge ni pfuna. Ni ta kumaka ku khoma kona.
2: He munghana, a wa ku pfuna u na yena kona kaya. Loko a li mina futhi ni xihandla, a no khalita ntsena ni ku xaweta.
0: Kunene Khosa loyi wa munhu. A salisile a suka a famba. Bila ni Sati va sala va luka makungu ya ku sungulisa mahanyelo mantshwa na va kongoma ku yakisa leswi ndhambi va tekeleke. Loko ku hundze masiku, Bila a tlhela a hundza hi le kaya ka munghana wakwe, kambe a tala hi ku hlamala.
2: He Bila, munghana wa mina, na ku vona la kaya swa ku he kutani se ku cincile mani.
3: Ya, hi swoswo swi vonaka we munghana. Lana n'wana a nyan'wa hi rheve. Phela u ni pfune swinene Khosa.
2: He munghana, kutani leswi swi tikitasi makungu ya ku he wani.
3: Xa ku sungula la, hileswaku nhambi leswi swi kalaka swi nga na byaliki, hikuva hi toloverile ka. Ana ha tlheli ni ya nkoveni.
2: A yini?
3: Ana ha tlheli ni ya nkoveni. Ni to yela ntsena ku ya tirha swa mina ku fana ni ku rima, ku ya jisa tihomu, kambe hi ku tshama ni ta tshama haleni ntlhaveni.
2: Ya, ey, a nkoveni hi ku tolovelile, nakona misava ya kona ya pfuna. Kambe leyi hi nga yi vona, hi swa yantswa ku ya ntsena hi ku ya rima.
3: Ya, mina ni tibohele swoswo. Nakona lana wena munghana, ni lava ku ma hinkwaswo a ku va ni tlhela ni kuma leswi ni swi luzeke hikwalaho ka tindhambi. Nakona ka swin'wana ni lava swa ku tlula leswiya swa khale.
2: Leswo hi swona swi nga swa swinene Bila. Ahelo mfuthu, xikwembu xi ta hi pfuna ku va hi tlhela hi kota ku va hi kuma ku tlula leswi hi nga faka hi ri na swona.
3: Mina ku na lexi xi nga ni nyimisaka we munghana. Ku ya fika ka nguva yi taka ya timpfula, hi lava ku va vanhu va ni hlamala, wa swi vona? Va ni hlamala Bheya, va tlhela va nga kholwi swa ku a ni wisiwile hi tindhambi.

0: Rocha, Butini Dantumbuluku.
1: Foi com eu ao Naro e 22 horas e 15 minutos.
0: Vukosha.
2: Oyo, oyo, vajando a vingisete, vai emissor provincial de Maputo e Mulosa, ka umwana no bonoko wesho na munhla, kutani jila kutlangela ka hinkwawo, vajandre valo no bonoko. Hi hlayele swaku kufamene ka minongonoko lemitaka, hi ta kuma mabulo na mamana Ana Marta, wa xiyenge xa vitu Observatório do Idoso, xiyenge lexi hanyelaka ku vonelela hambi ku camula timhaka ta mintlhangano leyi hanyelaka ku seketela swidiwati hi xiyimo xa xifundzha xa Nkulu Maputo. Joaquina Vilankulu na Tomás Buruma va na n'wine.

Mwisete wa kuranzeka wa Radio Msambiki Maputu Gaza na nyambani hoyo ka chitiku cha zongene sha siku za nyamuntla hitava kungalikale ni tinhloko makata mahungu lawa mangatava makata letiela naka ni shashameto wa hina ka siku za nyamuntla ka siku nanga 21 horas na 30 minutes hitava ni shashameto wa mahungu kola ka chitiku cha zongene hitava ni unanga 22 horas hitava ni mahungu lana Radio Msambiki kasi itafamisana ni unanga itava ni ta ufambi dunene lumustratu ini nga siguranza rodoviari unanga zoka ambana ambana vukul zokar nakona itava ni shashameto wa maungu hii 23 horas 23 na 30 ultimo jornal mea noiti itava igeme itamintirule ya hina kasi shitiku cha zongene janya mundle ele shikumeka kama ndle ni ka vana kulore Yo Vigil du Luis, Paulo Chauke, Américo Mungwambe, Frederico Mabunda na Nicola Mukavele. Ntlawalo, rwala xikwata lexi xa xitiku xa dzongeni. Kasi ka mahungu kumeka vana kulori, Amara Budu ya xikan'we na Bonifacio Novela. Aka vukuli hi tava hi kumana na Fernando Mukachwa. Ripelile muyikiseto ku rhandzeka, ripelile hinkwako lomu hi kumaka miri kona. Kasi na emintirhule ya Radio Msambiki ka xitiku xa dzongeni xa siku dzwa nyamuntlha. Ai pukeni swimwe ai patsane swimwe kalemi ntiru ya buhashi dza hina ngalikale tavanti nhloko maka ta mahungu ya hina ya nyamutla zaku hitafambisana ni vunanga na ikongoma kufika alana nga tava hikuma leti tiranaka ni mahungu inga shoshametu ikutala ka wona kola Radio Msambiki aka Maputu Gaza na Inyambani.

0: Mangosuthu Kuranzeka le ka 21 horas na 10 minutos in karakube kuma tinhlokomhaka ta mahungu ya hina ya nyamuntlha.
1: Tinhlokomhaka ta mahungu ya Dzonga ka tiko. Mfumo lowu taka na wu tirha ndzi nikola vitela a timali ku kota ku lulamisiwa hi xihatla ntlhanu wa tindhawu na ntlhanu ku dilikeke ambiri wa ku seketela nambu wa Limpopo xifundzankulu Gaza. Funzankulu Maputo urangelile xikanikiso xa Arsano Garcia funzankulu lexi levetela atimali kukota kutengetiliwa matimba ya uyaveli la mati. Funzankulu inyimbani junior ataka kutasangula antshantshwa ya upakiliwa eka michikitelo anga maredi mushkiteira muvangi watinsuna muguva kumbe malaria.
0: Haileswo isipile leswi swi nga ta va swi patsana na hina ku nga le khale mpela ta va ni nxaxameto ya letiye ni letiye ti yelana ka ni mahungu ya hina ya nyamuntlha. Nyamuntlha hi vulavula ya siku la 13 ka n'hweti ya Mudyaxihi ka lembe la 2026 lana ka hina va laka ku va hi patsana swin'we ku hinkwaswo leswi hi landzaka swona. Swo swi nkarhi wa ku va hi xaxameta vunanga na hi kongoma ku fika nkarhi lowu hi nga ta va hi patsana ni mahungu kola Radio Mozambique ka xitiko xa dzongeni xa hina xa nyamuntlha. Hina Radio Mozambique 21 horas na 11 minutos e mintirho ya Radio Mozambique leyi yi tipatsaka ni muyingiseti wa ku rhandzeka ekusiku bya nyamuntlha Tomas Nyasavela.

0: lipelili ikanongoloko wa mahungu ya dzonga katiku maputu gaza na inyembani tinhloko maka eka mahungu hitaka na wona mfumu lutaka na utira nzinikola vitela ati mali kukota kululamisiliwa hi xihatla chumi la tindhawu na ntlhanu ka mbirhi wa nambu wa Limpopo ti onhekeleke hikola ka tindhambi leti ti onhekeke a xifundzankulu Gaza. Xifundzankulu Maputo u rhangeli la xikanikisu xa Rasano Garcia xifundzankulu Maputo lavetela timali ku kota ku engeteliwa a mintirho yo yavele la mati. Le xifundzankulu Inyembani Junyu ataka ku ta sangula antshwantshwa ya ku phakela michikitelo a nga maredi moskitera muvangi wa tinsuna muguva kumbi dzedzedze. Lawa ni man'wani mahungu ma ta vaka nxaxameto wa ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza Maputo na Inyembani. Mahungu mana Bonifacio Novela ka wulamisi tlhelo wo kombisi a ma rabuduya eka michini va ku navelelaka wengiseti linene. Sangula ni ndzimana ya hina ya nongoloko wa mahungu ya dzonga eka tiku hi vulili ka tinhlokomhaka swa ku wa mfumo lowu taka na u lavetela timali leswaku xihatla ku lulamiseliwa chumi la tindhawu na ntlhanu lana a nambu wa Limpopo ku dilikeke a swisirhelo hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke ka nambu wa Limpopo lomu xifundzankulu Gaza. Ku ni xipimo xa 60 milioni wa timatikali mali leyi i laveteriwaka swa ku va i ta tshembisa ku kulamiseliwa tindhawu leti ku dilikeke a misirhelo ya nambu wa Limpopo leswi swi nga ta va swi tlhelisela a ku va ku landziwa a mintirho ya tawurimi eka mbirhi lowu. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 milioni wa timitikali mali leyi i nyumelaka swa ku va hambi mintirho yo sangula ku i landziwa kambe i nga ta va i yenela ku kubenziliwa swakudya ka muganga lowu. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetele leswaku ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke se ku landziwile antshwantshwa lowu ka wona ku nga ta kumiwaku a komponi leyi yi nga ta va yi landza mintirho ya ku vhikela mimbirhi ya nambu wa Limpopo ngopfu eka Jenjai.
1: Ka chumeni ntlhanu wa tindhawu leti dilikeke ti korrespondera 60 milioni di metikaxi a mali leyi hi nga na yona over 11 milioni di metikaxi swaku swi ta endleka ku va hi nga koti ku lunghisa tindhawu hinkwato leti ti dilikeke kambe hi ta ya hi lomu ku kombisaku ku dilike ntamu ku nga tshukaku ku hi pfuna ka swin'wanyana te lomu mali leyi nga ta pfumela ku va yi fika kona hi ta kota ku va hi endla leswi kambe hi na ku tshemba leswaku ka mintirho leyi hi endlaku tani mfumo wa provhinsi ya nivel central wu ta kumeka nhlulelo kambe ku va hi katsongo-katsongo hi vuyela ka matshamele lawa a hi li ka wona ni urimi le ya mahlweni ku va liliko.
0: I marito ya murhangeli wa mfumo wa xifundzankulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo na vulavula hi leswi swi lavekaka ku va ku ta pfuxetiwa a mbirhi wa ku pfalela nambu wa Limpopo ngopfu eka ncayincayi lana kun'wana chumi la tindhawu na ntlhanu ti onhekeleke hikwalaho ka tindhambi leti ti vonekeke. Xifundzankulu Maputo u rhangeli la xikanikisu xa Rasano Garcia ilili na lona lavetelaka timali ku kota ku ta engeteliwa a matshamelo ya wu yaveli la mati ka muganga lowuyana entelelo u na Fernando Sidumu.
2: Vurhangeri bya xikanekisoni xa Rasano Garcia exifundzeni xa ka n'wamba byi karhi byi lavetela emali yi fikaka ka 10 milioni wa timitikali a ku va ku yakiwa exibya xa vuyaveli bya mati lexi xi nga ta pfunaka enhlayo yo fikaka 11,000 wa vanhu va muganga lowu wa ndzelekano. Ku vulavuriwa hi vahanyi va mugangeni ya Rasano Garcia Ntsindza kun'we ni le ka nhlankulu lava swoswi va kumanaka ni swikarhato swinene swa ku kuma emati ya ku phuza hikwalaho ka maribye ya matshamela ya muganga lowuya. Tani ku vula ka murhangeli wa posto administrative la Rasano Garcia Euclides Zavala kuni nhlayo swoswi kuni nhlayo yo fika ka 60% ta vanhu lava se va nga ni mati ka lava va joy to milk nyenzwi 15 va vona lava va hanyaka amugangeni lowu wa xifundzankulu Maputsu. Ekoloji Zavala a tivisi leswaku ku pfumaleka ka mati ku vonekaka ku yingetela hikwalaho ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu lava va lavaka eku tshama eResano Garcia ka minkarhi leyi ya vugamu lava va sindzisaka mfumo a ku va u lavetela emakungu ya ku va ku ve ni mati ya ku matirhisiwa.
3: Hi ni ku tsutsuma para hi kota ku hlamulela leta mati ka nkama wa sweswi ka mabayiro lani ntsindza gaxa ntsindza hi ni kwatu ra mabayiro hi ni a bayiro Edward Mondlane leyi nga yi nga laka ku hlupheka ngopfu swinene avintsimu de junho swi lula porque va na sistema mesmo no nome do projeto para vida alani a bayiro ya KwaZulu-Natal na vanhu va na sistema embora já la karhala na lona porque li yakiwi na lipimeriwa ntsengo wa ukazi wa vanhu mas a vanhu na vona va tama va kula hi a bayiro 4 de outubro a na mati embora ku ni matlhelo yaku swa karhata ntango ka fambo hinkwawo lowo sweswi hi ni projeto hi nga lowumba ni hinkwavo lava vanghani va hina va tisanaku ta mati para va kota ku hi vona swaku hi nga swihlusa kanjhani hi ya mavonelo hi lava ku hi koka mati hi matratara hi ma khupukisa gangeni hi kama hi ma ehlisa hi leswi hi ximaji va ku i gravidad hi vona swaku 11,000 hi nga ve lava ti pfuneka na hi vona lani gaxa ntsindza maji hi laka timali i prematura timali swaku xa ti pfaliwile porque kun leswa ha koleliwaku maji vona swaku 10,000,000 de meticaji para hi kota ku o rehabilitara hi tlhela hi kulisa sistema hi nga ve na hi tsakile
2: marito ya murhangeri wa xikanekisi xa Resano Garcia ka n'wamba Euclid Zavala loko a vulavula hi ku laveka ka mali leyi fikaka ka 10,000,000 wa timetical leyi a ku va ku yakiwa exibya xa vuyavelo bya mati laha ku nga ta pfunekaka enhlayo yo fikaka 11,000,000 wa vahanyi va muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu.
0: Ya mahlweni ni mahungu ya xifundzankulu Maputo Gaza na Inyambani. Vaongori hi xima xifundzankulu Gaza lava va vulaka leswaku va tibohela ku va va tirha hi nkhinkhi ku kota va hulusa vutomi bya vanhu hambileswi va hlanganaka ni swikarhato eka matirhelo ya vona. Vaongori va kombelaka mfumo leswaku va u yantswisa eta matshamelo ya matirhelo ni ku va ku na a switirho hi ku enela mayelana ni ku va ta landza hi ku hetelela a mintirho ya vona a ku daheni ka timbabyi. Mahungu lawa ma kombisiwile hi ntlawa wa vaongori lava veke va ya pfuxela murhangeli wa xifundzankulu Gaza mayelano ni ku tlangela risiku ra vona li nga ve tolo. Adertu Matsinyi a vulele leswaku ntlawa lowu u rhangeliwaka hi yena u na matimba swinene ku kota u ya mahlweni ni ku va u nyika alisima a vutomi bya vanhu. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria dzedzedze kumbe muguva loko ku endliwa nhlelo wa 23 to rhanga eka lembe leli hi nga eka lona. Endlelelo u na Alfred Muyanga.
4: Ka tin'wetitinharhu ta ku sungula ka lembe li nga karhi ri tsutsuma ku vonisela a ntsengo wa 4,500,000 ya vuvabyi la dzedzedze. Nhlayo leyi i komba ku tlakuka loku fanisiwa ni nkarhi wo fana lembe ra n'wexemu lana ku voniseriweke a ntsengo wa 2,500,000. Murhangeli wa xiyenge xa ta udhawu wansati ni matshamelo manene le ka Xokwe a swingata leswaku a wu kumeka ka tinsuna hikwalaho ka ku ku titswalaneke ndzhaku ka tindhambi leswi nga ka leswi nga karhi swi maha ku va ku ni ku tlakuka kuka eka uvabyi la dzedzedze le ka Xokwe. Marcelo Almeida a swingata hi tlhelo n'wanyana leswaku ku tala ka xitshungu xi ve xi luza michikitelo hikwalaho ka tindhambi na a ri karhi a swingata a swikanekiso swa xilembeni ni karhi yondzo tanihileswi swi nga ni tinhlayo tinyingi ta vanhu lava va xanisiwaka hikwalaho ka mavabyi ya dzedzedze.
5: Noe exactamente por não estar em usar as redes mosquiteiras usam mas tem muita população de mosquitos naquelas zonas pelo fato de a maior parte da sua extensão ser percorrido pelo canal. Temos muitos charcos que são criadores de mosquitos e das avaliações que fizemos é que a transmissão pode estar a ocorrer mesmo durante o dia, que mesmo durante o dia tem havido picadas de mosquito.
4: Marito Yamrengeli wa xenge xeta u dao wan satir matzamele manene leka Xokwe nintir longa karula nzi wanzene kakuwa kutavikeli wale shaku ni ku engetelana ka uvabyi la dzedzedze le akaxokwe Marcelo Almeida elambele swi tinhlayo tinga karhi tlakuka akusevoneka vanhu lavalo zeke autumi hikolaka malaria
0: kasi xifundzankulu inyambani junior taka kusangula ntiro wa ntshwantshwa wa ku yavela amichikitelo anga maridi mushikitera kuva ku thiviwa atinsuna muvange wa malaria ekumeni anxaxameto na Armindo Masingi
6: Michikitelo leyi yeto phakeliwa ka vontlhuvahanyi va provinsia ya Inyambani ni tshimatshima ya kuhungula kutani kumpeta awu bazwi gadzedzedze Mercia Dimene walaka ndzawulo ya taudaho hi chimu cha tsinza ka tiko ka Musambiki i khamisele leswaku kusuhani ka 900,000 redish kutani ku khanwa mazana ni muni wa magidi wa michikitelo leyi ito phakeliwa na ku kombiriwa leswaku michikitelo leyi fanele nga yi tirhisiwa hi tindlela leti ti lavekileko Mercia Dimene ivi a siya magezu Zula waka mtiru ya Radio Msambiki na azulileko lomu chikarika mkangani wa umbiri wa hudzana ya kula kuhlola hitiru luma hi waku lomu chikarika kulusana ni ubaji gadzedzedze ka provinsia ya Nyambane.
7: Mishikitele isanguli akupakela alembi nga hunza. Sanguli Cabo Delgado ya ka Zambeze Nampula, Niasa, ni Tete. Leji ta sangula na a hweti le itaku ya junyo lo mushifandza ku sha shaka Nyambani le wona zwaku avanhu tenge va tirilesa a mishikitela pa va vikela a mabadzi a malaria kuno podi ma va teka mishikitela va tirisa a ka zwinwanyana tenge va tirisa lo muka ku vikela mabadzi la ya malaria
6: Kula ulaka Mercia Dimene wala hakanza ulu ya taudahu hichi mchati kutinza ka maputsu. Na asha uta shungitan hilisima ifelonga inyi kwa haka michikitelo lumu chikarika kuluisana ni ubadzi gazetzez. Kota hiulile kulumu a provincia ya Inyambane kusu hanika kanu wa mazana ni mune wa magid wa michikitelo leite ungave ipakiliwa. Na tivisile eko Mercia Dimene leto kuhichi mchati kugonki ga Msambiki. Kumi kanu naro wa mamilio ni mazana manharu ni kani wa makumi ni manharu ni kani mbiri magidi wa michikitelo itu pakaliwa ka tiku gongi ga Musambiki.
0: Ya matweni kuvahe kunyika mahungu ya dzonga katiku ntlhanu wa vanhu na unwe ilava kumuweke dropeni la kanchencha ishifunza nkulu gaza na vahehliwa kuva vatava vaonhetelile a mimova ya ta ntleketlo wa vanhu ndzeni ka kuva va Zama kuendla vinyawunyu hikola ko pfumalaka eka timova ita ntleketlo ka xitereke lexi xitaka na xilandziwa Mario Martins.
8: Jalawa i vachayeli ni vakobradori va maxapasela lava va kumeka atindleleni na va zama ku yimisa kasi ku kombisa a ku xikuvala ka vona hikuva ke mfumo u yalaka leswaku va khupukisa nxavo wa thikithi ra ku kandziya xapa dropeni eka ncayincayi. Vanuna lava va kumiwile hi vuphorisa na va zama a ku onhetela a movha wo karhi ni xibumbinyana lexi a xi sukela dropeni ku ya fika a ndhambini i 2000. Murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshunguka mundhukulo wa phorisa xifundzankulu gazankulukumba Carlos Makwakwa a tivisile ndlela leyi vanatiko lava va nga ta landza yona ndzhaku ka loko va ta va khomiwile.
9: Va ku leswi switsongo se va sangula aku sabotara a mimova leyi nga ta na yi tleketle vanhu va boxa amaroda ya vona hi mhaka lava kumekaka lawa pura lava nga na hina hi ta lavhura ra proceso leyi nyikalaka ndzawulo ya vuthethisi pura va ta hlamula hi madano lava nga ma endla pura van'wana va tirha xiportadori a va landzi a nawu ku fana leswi masiku ndzhaku va yingiselisaka swona a tarifa lama passageri va nga kiriari ya perturba sundaor de public buke a hi nga ta va tsika ku vava maha leswi lava ngo to kanya leswi hi va tsatsaka swona va nga tshuka va kumeka na va na vola va ndhawini yin'we
8: Radio Msambiki a pulile ni ja kalawa ya ntlhanu ni rin'we makhumi ka hi vuphorisa mahehliwa a ku onhetela mimovha ya vambe
10: voku maphorisa mabala maleyi mina ni la ni maka ku ni nyiki boleya vanhu va nga manifestara ni sukile ni ya hofisini loko va cinca wolo la motori ni suka loko ni ya khari wachi para va pulera movha ndhawu loko ni fika ku ni vanhu va nga ni nyimisi kuma u nga na maxapa loko epanda va siya phambeni u rexti va ta continuwaka lani nga va siyaku ni u gama ni famba ni tindira swakambi se va ni kuma ni magama Akumina ni patela manifestanti swikwini chimonge kwele. Majani ani ngal kasoso manifestanti na ni switiso kumela swa ku va mani kumbe swimesiku na mbero ni ani ngal kona.
8: Akuri marito ya rinwe ka ntlhano majani rinwe lawa makhumweke hi vuphorisa viki leri mahehliwa ku wona tela a xibumba ni movha wa n'wana tiko na va yarisa ku vake va tleketla vanhu hikwalaho ka ku va vona vatleketli na vonavo va ri karhi va yala hi ku pfumaleka ka parafini leri va ri tsandzelaka hi ku va durhela ka swibumba swa vona
0: hikuva ha vulavula hikwalaho ka ku pfumaleka ka mimovha ya tintleketlo lana a vinyi va mimovha va nga le ka xitereka na va vile na ku va va engetela timali eta ku khwela mimovha leyi mfumo wa doroba ra ka Ncencayi u humesile xibomba xin'we wa xitatu lweyi a ku va a xitshungu xi ta kota a ku ya emintirhweni na va khwela hi mahala hi tlhela hi rhamba Maru Martins.
8: Mfumo wa doroba ra ka Ncencayi kusukela mixo wa zitatu lowu u endleletele xibomba lexi nga ta tleketla vana diku ka marota ya kusukela doropeni ku ya le Patrice Lumumba kusukela doropeni ku ya jika alwandle Praia de Xai ni kusukela doropeni ku ya jika le Ndambini 2000. Xibomba lexi xi humelela hikwalaho ka ku va ke vatleketli va xitshungu va choka maxapasin va li karhi va kelema ndleleni ya ku khala ku khupukisa a mali ya ku hakela hi yona swibomba hikwalaho ka ku va ke a mali ya ku hakela a thikithi ra maparafini ta va i khupukile ngopfu swinene. Murhangeri wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Mulumzana Osmane Adamu a tivisile ka mitirho ya Radio Mosambiki leswaku xibomba lexi xi tleketla hi dobo kutani ke vana tiko a va fanele ku hakela kusukela ka wa zithatu lweyi ku ya nghena laha a mfumo wu nga ta kota ku fikisa a swibomba leswi swi tshembisiweke murhangeri wa tiko kasi ku ta londzovotiwa amadoropeni lawa ma nga ni vutifumi.
11: Munisipa desideri vhiki leli a peta xibomba lexi para xi ta teka vanhu faheleketiwa kaya va ya mintirhweni a xibomba lexi a xi hakeliwi va khwela mahala. Bon xi ta tirha a te lava va tirhaka ntirho wa ku tleketlela vanhu alomu doropeni va tlhela va vuya aswitaratwini va tleketlela vanhu a xibomba xi ta nyima maji kutani a nyimela a swibomba leswi presidente wa republi a nyikaka a va munisipi para ma ta tleketlela vanhu.
8: A kule marito ya murhangeri wa mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Usman Adamu loko a tlhamuxela ku sungula wa zitatu lweyi ka xibomba xi tleketlaka vana tiko hi mahala kasi ku kota ku fika mintirhweni hambi ni le swikolweni na ka ha rindzeliwa a nhlamulo ya swibomba swi nga ta fika hi matimakulu swi tshembisiweke a murhangeri wa tiko.
0: Kasi hikwalaho ka swikarhatu swa ku yelana ni ta ntleketlo swi vangiwaka hi ku pfumaleka ni ku durha eka maparafeni bandla la Frelimo xifundzankulu Maputo li tsatsiya vana tiko ku va va ni ku tikhoma ni ku twisisa a swivangelo swa matshamelo lawa. Veronica Sidomu ni ntsandzavuto.
12: Murhangeri wa Brigada Central ya ku seketela ni ku vonelela xifundzankulu Maputo a humelelisa laveko wa ku va vana va tiko va ve ni vumbano ni mpatsano a ku laveteliwa ni ka tindlela ta ku khaltisa swikarhatu swi vonekaka hikwalaho ka ku pfumaleka ka maphalafeni lomu tikweni. Francisco Mukanyeya a vonisisa leswaku ntsena vumbano hi wona wu nga endlaka ku va makungu ma vekisiweka hi mfumo ku va ku khaltisiwa mhaka leyi ma endleka a ku va ku pumbiwa xikarhatu hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya maphalafeni. Francisco Mukanyeya a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo famene ka siku lavumbirhi la liendzo lakwe a li endlaka a xifundzankulu Maputo.
13: Majação mesmo tem que ser o círculo porque é aí que é o conjunto das várias células onde devemos focalizar o nosso trabalho. Então estaremos com esses dirigentes do nosso partido ao nível de base para continuarmos a fortalecer a preparação da conferência, mas também, sobretudo, pensando nos embates que vamos ter dentro de um ou dois anos, que são as eleições primeiro autárquicas.
12: Murhangeri wa Brigada Central ya ku vonelela ni ku seketela xifundzankulu Maputo Francisco Mukanyeya na tsatsiya vana va tiko a ku va veni mpatsano ni ku tikhoma ndzeni ka mintirho leyi landziwaka hi mfumo a ku va ku khaltisiwa xikarhatu xi vangiwaka hikwalaho ka ku tlakuka ka mali ya nxavo ya maphalafeni lomu tikweni.
0: Ko xifundzankulu Maputo komponi ya xitimela Kamiji di Ferro di Mosambiki ya tsatsiya ka xitshungu ka nghozi ni khombo li nga va kona ka lava va tolovelaka a ku va va chuwela a xitimela. A nxaxameto una Domingos Makalani.
14: antsatsi wa kompani ya CFM humelela kulaka ku vaka masiku ya vugamu ku lika zwi ku voneka a timhaka ta vanhu lava va nyompelaka xitimela loko va byela ku endla hi kulaka ku va va nga byeli ku hakela a mabidleti tani u hlamuxela ka kompani leyi a vanhu lavo hi lava loko xitimela xi nyima va xikaka va endla swa nga hi loko va nga le ka xitimela leswo hikwalaka ku va va tsutsuma ku hakela a mabidleti a muzengelo wa xiyenge xa vupaluxi bya madzungula ka kompani ya CFM Adelo Dias a tlhamuxela leswaku a maencelo lawa a ma fanele ku va ma enceka hikwalaka ku va endzeni ka switimela ku ni switshamo leswi swi kalaka swi nga na vanhu.
15: Nós queremos apelar mais uma vez aos nossos concidadãos que não precisam se pendurar por cima das carruagens para fugirem, digamos assim, o pagamento dos bilhetes. Porque, na verdade, lá dentro há muitos assentos vazios. Então, qual é o fenômeno que acontece? É que as pessoas, para não querer pagar as tarifas, preferem ficar do lado de fora e na próxima paragem desce, fazem de conta de que não estão na viagem e quando o comboio arranca, correm e penduram-se. Portanto, isso é um trabalho muito difícil mesmo para os revisores, para os seguranças. Por quê? Porque eles não conseguem visualizar quem são as pessoas que estão penduradas. Porque quando o comboio está em andamento, as pessoas estão lá penduradas. E quando o comboio para, eles descem e fingem que não estão ali. Põem em risco a própria vida deles, né?
14: Kama seku yavugamu, a xitimela xa utleke tlavanu, e xi muxa dropa nisifundu zankulu maputu, ili xi xingaka zi xi voneka antalu avanu la vava juletelaka a xitimela kuvava yendza ka mimbango kwa ambana ambana, hikola ka maka ya kutlakuka ka mali ya mapalafini. Iya nchaka lesho aku kupfumeleka mimova ntleketlo ndzeni ka yimpi yivonekaka a Medio Oriente. Tinhlayo ti paluxiwaka hi kompani ya CFM ti hlaya leswaku ka masiku lawa ya vugamu nhlayo ya vanhu lava va kholaka xitimela yi sukile ka 20,000 ku ya

mahungu ya dzonga ka tiku mukombisi Bonifacio Novela. A mfumo u lo taka na u lavetela timali ku va u ta lulamisiwa hi xihatla chumi na tindhawu na ntlhanu ti dilekeke eka nambu wa Limpopo xifundzankulu Gaza. Matshamelo lawa ma vangiweke hi timpfula ni tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Ku laveka xipimo xa 60 miliyoni wa timetikali ku kota ku landziwa hi ku hetelela a wu lulamisi laha tindhawu hinkwato leti ti dilekeke eka mbirhi wa nambu wa Limpopo ku va ku ta landziwa emitirho ya ta vurimi. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 miliyoni wa timetikali a ku va ku sungulisa emitirho ya vulamisi laha switirho leswi swi vonekeleke ku kota ku ta bindzuliwa eswakudya eka nkovotlo lowu. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margaret Dhamapandzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetile leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa komponi leyi a nga ta va yona yi nga ta lulamisaka a tindhawu leti ti dilekeke eka mbirhi wa Limpopo ngopfu ku va ku ta vhikeliwa a doroba la ka Cencayi. U rhangelile xikanekiso xa Risano Garcia xifundzankulu Maputo livelela eku tlula 10 miliyoni wa timetikali mali yi to kongoma a ku va ku engeteliwa matimba ya uyaveli la mati ku kota ku pfuneka xipimo xa 11 mili wa vanhu. Ku vulavuliwa hi vahanyi va miganga ya le Risano Garcia ntsindza eka nhlankulu lava va nga ni swikarhato swa ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza. Tani ku vula eka murhangeli wa xikanekiso ntsongo xa Risano Garcia Euclides Zavala, ku pfumaleka eka mati mugangeni wa Risano Garcia swi lana ni ku va ku ni nhlayo yo khupuka swinene ya vanhu va tsutsumeleke ku va va hanya eka muganga lowuya. Ku xifundzankulu Maputo murhangeli wa ntlawa wa bandla la Frelimo Ntsindza li tirhelaka a muganga lowuyana li tsatsiya eka vanatiko ku va va ni ku twisisa eka swivangelo swa ku phakama ka timali ta nxavo wa maphalafeni hikwalano ku nga ni eku tsondzoma eka ta ntleketlo. Matshamelo lawa a vangiwa hi tinyimpi leti ti vonekaka ka mugodi ya ku bindzula maphalafeni ka matiko ya vambe swi vangiwaka hi madzolonga ma nga kona eka matiko ya America na Iran. Francisco Mukanyela a vulele leswaku vanatiko va fanela a ku va vamambana ni mfumo eka makungu ma landziwaka ku kota ku pumbiwa swikarhato swi nga kona atikweni hikola ka ku kala eka maphalafeni ni ku phakama eka timali ta nxavo wo maphalafeni lawa. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria loko ku endliwa enhlelo wa tihoti tinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona lana ku vonliweke xipimo xa 4,600 wa timhaka ta ku yelana ni malaria. A nhlayo leyi yi kombisa ku va ku ni ku engetelana hi 60 wa tipercent loko ku fananisiwa ni nguva yo fana ya lembe la ndzhaku lana ku voniliweke ka xifundza lexi xa ka Xokwe ku tlula 2,700 wa timhaka ta malaria. Murhangeli wa xiyenge xa ta udahu wansati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza a vuleke marito lawa a vulele leswaku mavabyi ya malaria hi lawa ma vangiwaka hi kola eka tinsuna leti ti tluletaka emavabyi eka vanatiko hikwala ka ku va ku ni tindhawu tinyingi ku teleke mati hambi ni timpfula leti ti vonekeke. Marcelo Almeida a vulele leswaku a ku va ku luziwa a michikitelo leyi kokiweke hi mati ya tindhambi i swin'we ka swivangelo swi endleke leswaku va ku ni ku engetelana eka mavabyi lawa ya malaria muguva kumbe dzedzedze ngopfu ka mapostu administrative ya le Xilembeni na Liyonde. Vanatiko xifundzankulu Inyambani va karhi va pfuneka hikola eka swakudya swi nyikeriwaka hi nhlangano wo karango ra ximfumo CARE hi mpatsano na Red Pastoral. Hi vulavula hi vatshami tiko va miganga ya le Xitshapela ni ka Xinjingiri ku va phakiwa ampunga, mavele, timanga, sipho ni swin'wana swipfuno. Lorenzo Alberto wa mfumo wa le Homwini a tsatsiyile va pfuneke
ku va va nga xavisi swakudya leswi va yamukeleke ku kota swi ta va pfuna. Eve mahungu ya Dzonga ka tiku.

0: هشيء فاهم هنجيبي تبقى شاكوين كواش لجوشين عليكو فودي كيو مانا بعد ما يسيجي على عيني
1: Nshini lechu shinga inje kakalo kuwa nsati lwe apuza jwala.
0: Mba mama na loku apuza jwala nkwantu hatikini. Shibana shaku hamana. Kato da jwala yon kwantu hama hashiru. Shoyen hashiri hashiri kanga nanda. Kwa mama na loku wazio nkwantu tishu kanga nini mashinga. Tishu mwa nkwantu tini madifitu.
1: Etalisa kuva hakanyingi hi vona mamani wa kutika adla atulisa mpimo leyi adlaka yona hi ntolovetho na avula leswaku hileswaku atikile adla a mwana avula swaku ni dla hi kambirhi ni dlela mina ni dlela ndzi vanga le ndzeni impela a swakudla leswi hi dlaka kumbe leswi adlaka mama wansati wa kutika a n'wana loyi a swa mu kumela ndzeni na yena vo a kota ku dla xurha
0: Angwana wa shukuma inkwa shumaji, mama anapuliza shoku loko yeni aja, si hapu waengesela mapratu mabili. Lishila lega shoku mkaru mwanyane loa au nawela kakuza, si yeni aja.
1: Kuna shisha asa shungwani shinga kwa nalesha ku wansa tibia tike kia shifanele kubadla matanza. Munga vula yini? Lukuwa wansa tibia tike kia adla matanza.
0: Atanza, lipuna shaku hawana pana kula hawande. Nalimbe ni kama mwana wa hii. Si, nombozi silo kumamona hatikili. Si, imu ndita shoka angajita ndekita hawana kwa liyo mkwa ndangana msisi.
1: Hishon, avangwani hitalisa kulo kuhivwana ngu anzo ngwani umayala tindendi wako ilisha kumamani wakwe adlingupu mimo vankari hatikeke. Impela intiyiso mimo va nayo na va yilaveki ku va wansati lwa tikeke a nga dle ku se yi tatisa tindende ka ntsongwana kambe yona mimo va yini lisima yini xipfuno ka nsati lwa tikeke
0: yi na yo kuaa mova yinikandyangu ka mumona leyi a tikaka yona a xi hambananga ni mafurha ni timanga
1: a loko se hi ta ka mamani se a ya n'wisaka i swakudya muni naswona va fanelaka ku dya mamani loyi loko a ya n'wisa
0: Amamana le amamisasa. Haja inkwa shuku shi chumba za kusama kandisa samagira samagira. Shibala shaku tinka yampunga yana uusia amata uunyama manga inkwa shuku inkwa shi da shi jindeka tamman Amana loku amama siwa kuma amika nini mkwa opera kula hawa. Habuna li sibala kataku ili pasanga mamana li matodi ya haja shukuru.
1: Kuna lava wabula kale shaku mamani lwea nyamwisaka ashifanile kuwa ajampunga. Ashifanile kuwa adlati fijau kumbitimba weni hikusa chingwana ata vato wetili wanzini. Impela inti yisu na hitiwa kakangu lesha ku atifijangu kushivuluwa lesha ku titirela ngopu kakwe ngete langati.
0: Hamwana lopavile kiwa atifijangu ala leka mani. Loku, kata mana aliku kulifuli. Shima haswa ku anjeni kama wana kuja kumamu. Mishamba la shokani makulika.
1: Sei, shole shu ashifanile kuwa mamani lwa ya mwisaka anga atifijangu.
0: Kama vikila wala wakangula kodi anda itina. Kodi kwa mwanafea kubutanya na kodi ya kundu wakui.
1: Nishon. Mwangwani wavula lesha kuwansa tilu ya mwisaka fanila kubadla ngupu ushatimanga kusalu kwa ngadli ushatimanga ama fimanga tahuma. Impela ushatimanga shitisa kama afi kumbi isha kudlali shinene isha kutuwa kama shinga ni mjoelu shienja kakuwa mamanu wakukara ni mafi.
0: Atimanga tapu na vena.
1: Adla mpungu. Utirela ini mpungu kamzimba mamani.

22 horas da 28 minutos, o Jardim Pelilé, muito cedo, organizado, cari, congoma, cuscala, maputo, casa, na inhambane, cari, angala, salale, titira, na cane, bunanga, na epata, bunanga, mi, nongoloko, mapulu, ni, quase, le, suis, ingatava, si, entra, le, so, sicura, muito cedo, organizado, le, rinene, na cona, na ele, le, suis, ingatenta, cuve, mintiru, leie, e a rádio, Moçambique, fica, hila, clava, cacá, cona, e, ca, muito cedo, wa, curanzeca, em quase, e tsako kulukuma swinene kuve patsana swinwe na kona kuve mintirho leyi fika hi laha ku lavekaka kona na yena vula leswaku xirhami lexi leswi xi nghenaka ha tsatsiya masiku hinkwawo, ha tsatsiya tindhawu hinkwato, ha tsatsiya loko hi karhi hi vulavula leswo swi fanela kuve hi cukisisa hi laha ku lavekaka kona, hikusa va kona van'wani va ngo to biwa xirhami mpela a va na xa ku finingela, a va na nhambi xidyaswana xa kuve va nga gqoka. Se hina ke hi nga na swona kumbe swimbirhi swidyaswana swa fanela kuve hi nga pfumbelana, hi nga kota kuve hi pfuna mun'wanyana wa likwerhu loyi a kalaka wa nga na lona. Kusa va khale va vula leswaku malanga ma hambanile ni vuxika mpela, malanga hinkwenu yo fana mpela hi famba hi nga gqokanga, kasi ka wuxika la se swa tikomba leswo lweyi a nga naswo lweyi a naswona. Se a hi tiveni ku tshunelelana hi laha ku lavekaka kona hi pfunetana matshan'wini ya kuve hi endla vumunhu byinene etikweni bya hina. Le ka 22:29 na kulorha ntirho Fernando Mukhancho aka Isiruto da Crescimento lweyi a nga ta va hi nyika a nongolo ku yelana ka ndla vukolo byo karhi kusukela kola emisoro provinciala Gaza na yi kongoma Maputo na Inyambani. Muito cedo, grande, que 22:30 em caro que veio com uma vocola de tocar de pelilé.

0: Mwingiseto ya kulonsa itala yiku yozela ka shingwani shenge sha ukoli la marungu la lenga kwa na maviki inkwa uka shikumumu ya sha wena kantri sanu wa shenu maputu Gaza na inyambane la na munti la linga tabla vla ka iminti ringa kare iendu waka Gaza iminta waya mintangani ya kutisa miri kulungusela akupuli waka nguwa ya bola 2026 kufanda ni kulungusili waka ntangwa supertasa heku tibalisa ka minta wali shaku ingena ka divizao de or fase provincial ambile shushinga kare shubinzili walomu ashufunzeni ka minta tangu ya recreativo nongolokolo wa vukole na mtla ubinzuli wa uthela ukombisiwa hi Fernando Mukhanchu wa kusukela a emisora provinciali ya Gaza ya Radio Mosambique kasi Joaquim Zungane akumeka kata minchine longoloka na hina. Mwingise titanilana utivaka hakona kashungwani shifunza siku puluwele anguwa ya bola 2026 kambe ka Gaza antlangani wa mintlamgo ya bola ukari wisa mahlweni mintsatsiyo ashikari ka mintlawa leswaku iti balisa ka plataforma FIFA Connect lesho hishona ashigwa leshikulu shiendlaka kuvene kupfuliwa hi nawu a mintlangu ya kutiyisa miri hi ndlela leyi murhangeri wa ntlangani wa ta mintlangu ya bola ka Gaza Tomas Mashava avula leswaku kufika nomo lowu akusevani ntlawani wa wun'we unga swikota akuti balisa kumbe kubalisa ka vabeli leswi swi hoxelaka ku pfuliwa ka nguva ya bola ya nyan'waka. Mashava a hlamusela leswaku hikwalaho ka ku xwela loko swi ta karhata swinene ku veni ku kumiwa a mukombisi wa xifundzankulu Gaza ka mapalisani ya Tasa de Mosambiki nakona tindhambi hi leti nga hoxela swinene a mintirho ya ku kunguhata ku pfula ka nguva ya bola 2026.
1: O apelo que eu faço sempre que tive essa oportunidade de interagir com a rádio, com a imprensa, fiz esse apelo. Que não se pode deixar tudo para a última da hora, porque cria muitos constrangimentos. O aperto mesmo, veja só que mesmo talvez por consideração, abertura já para os provinciais, que a plataforma ficou aberta ainda para 10 de julho. Mas que até então não estamos a ver palha nenhuma ser movimentada. Então o apelo é que não deixe as coisas, porque aí já deve haver o dedo indicador a procurar os culpados. Então temos esse espaço todo, eu aconselhava com os clubes que pudessem fazer as suas inscrições por atendimento, porque a federação já chama a atenção.
0: Ambe Sultan tlangani wa mintlangu ya bola ka Gaza wu vekisile a siku la 9 ka mayo ku veni ku landziwa a ntlangu wukulu wa ku pfula ka nguva ya bola 2026 a ta va ntlangu lowu nga ta vekaka mahlweni mintlawa ya Club de Gaza na Ferroviario de Gaza ku hlamusela leswaku ku banana a campeão en titulo ni muhumeleli ka mapalisani ya Tasa de Mosambique leswo ka nguva ya 2025 hi mukhuva lowu matsalaninkulu wa nhlangano wa ta mintlangu ya bola a ya mahlweni hi ku hlamusela leswaku tindhambi ti hoxele swinene ka kalendariyo ya ta mintlangu ya bola nyan'waka kambe a vula ku veni ku endliwa a ntirho wa leswaku ku lunghisiwa a matshamelo ya lona mayelana ni ku veni li nga fambisana ni kalendariyo la Federação Mosambicana ya ta mintlangu ya bola.
1: Nessa senda acabamos marcando também, como dizia, não ligeiramente tarde, mas muito tarde, mas sempre tem que haver uma prova que inicia as atividades na província. Acabamos agendando a supertaça para que seja uma semana depois da Assembleia Geral, que é dia 9. E seguido a esse dia 9 também, uma semana a seguir, começarmos já com as provas, que seria dia 16. Então, aí é que vamos tentar ver o que é que nos convém a realização do jogo de forma a ganhar o período de entrega do representante da província para a fase da polo da apuramento.
0: Hi ndlela leyi u kole la hina li humile a handle ku veni litwa leswi a nga matshamelo ya mintlawa ndzhaku ka loko ka Gaza ku vonekele tindhambi hi tin'hweti ta Janeiro na Marsu wa lembe hi nga ka lona ka leswi a nga makungu ma nga karhi ma fambisiwa ka nguva ya bola ya 2026. A hi sukeleni ka Xokwe. Le ka Xokwe a nhlangano ADC se u vulile leswaku a wu nga ta kumeka ka mapalisani ya bola nyan'waka hikwalaho ka ku kala ka matshamelo. U rhangele la ntlawa li vula ku veni a li na male nakona tikampu ti woneteliwile hi tindhambi ti nga nghena ka tin'hweti ta Janeiro na Marsu a nga hundza. U rhangele la nhlangano la mitlangu ya bola ka Gaza li hlamusela leswaku ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Xokwe hi lowu u nga tivisa hi nawu mahlweni ka u rhangele ku fambeni ka liyandzu la ku kambela swihoxo swi nga vangiwa hi tindhambi.
1: Tivemos uma informação não agradável da Associação Desportiva de Xokwe, é o distrito mais assolado, e o campo podemos ver nas condições em que está. Dizem eles que os poucos patrocinadores que lhes davam a mão são os agricultores locais, que esses precisam por aí 5, 6 meses para recuperar alguma coisa para poder dar aos terceiros. Então, eles disseram que categoricamente que não vão poder participar nas competições. Insistimos, talvez, que pudessem fazer nas camadas de formação, senão não queriam arriscar. As condições não estão criadas, então tem muita coisa que eles têm que fazer, mas em termos de participar nas provas, não poderão participar nas provas oficiais.
0: Kasi mungwanyani lwe anga taka anga kumeki kama palisani lawa kanguwa ya bola nyangwaka i ferroviario di Gaza lwe avulaka leswaku ndomu lowu akari a endla a nhlelo wa leswi nga onheteliwa hi tindhambi loko va le karhi va bula ni wukolola hina wurhangelela ferroviario li vula ku veni tindhambi ti hoxele a switirho swa ku hambanahambana swa le sima swi hlayisaka swigotso swa kompone ni ntlawa. Musa Neves, director sportivo wa ntlawa ferroviario di Gaza, a tlhamisela leswaku ku humbiwile a ntlawa madoda ku veni wu ya xiya hinkwaswo leswi nga onheteliwa hi tindhambi laha endzhaku ka vhiki va nga ta swi kotaka ku va va kombisa ambiku lowu nga ta khanyisaka ku veni swi ta koteka kumbe a swi nga koteki ku veni ntlawa lowu kumeka ka mapalisano ya provincial. Nakona a yelekele hi ku vula leswaku n'hweti hi nga ka yona leswo hi 24 ka April swirho swa ntlawa swi ta va ni nhlengeletano ya handle ka kama a ku va ku xiwa ambiku lowo.
2: Swi ta karhata kuza tenge swiphetiwa ka balansi porque hi matshamelo ya hina hi la ka mali hi nge swi koti ku endla swimbirhi ku hi kota ku rikuperela leswi hina hi nga swi luza ni ku hi ve hi bele ntlangu hi ta swi vona swa ku hi rikuperela a kampu hi guma hi bele hi matshamelo ma nga manene kumbe hi ta nyima hi ti lunghisela hi ti lulamisela pura hi vona swa ku makhambi ma taku hi ta ya mahlweni.
0: Swi ni lisima ku tsundzuka leswaku ntlawa wa ferroviario wa ka Gaza u fikele ka xiyenge lexi ndhawu ka loko u ta va u vele ni nguva yinene ya bola laha a nga campion en titulo ka Gaza a va a tiyisa a wunhenha la yena ka muganga lowu wa dzongeni ka tiko. Muyingiseti lowu emahlweni hi ku va leyi nongoloko reportage nka xikhomomoya xa wena laha namuntlha u nga karhi u vulavula hi matshamelo ni mafambelo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri aka Gaza hambileswi ku vonekaka a swi rhilanganya swa ku pfula ka nguva ya bola ka Gaza hikwalaho ka mhaka ya tindhambi ta Janeiro na Marsu leti nga wonhetela a tindhawu ta ku hambanahambana ni ku kala ka xuma ndzeni ka mintlawa kambe lomu aka swifundza mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi i yaka mahlweni. Hi xikombiso leyi a swi kwalakwala swi kotekile ku pfula nguva ya bola n'hweti hi nga ka yona. Serge Gwambe, murhangeli wa nhlangano wa ta mitlangu ya bola le xikwalakwala, a vula ku veni nyan'waka ku balisiwile a chumela mintlawa ni yimbirhi ku veni yi kumeka ka mapalisani lawa. Gwambe a tlhamisela leswaku mapalisani lawa ma ta beliwa ka swiyenge swimbirhi laha i fanelaka ku va i kumana hinkwayo leswi swi ta va swi tisa manyawu swinene ni ku veni vabeli va ta tlhavukana. Hi ndlela leyi murhangeli loyi a rhambaka vakhuzeli va mitlangu ya ku tiyisa miri aka xikwalakwala ku veni va kumeka hi ntalo ku veni va nyika a matimba mintlawa ni ku phakamisa ta mitlangu ya bola.
3: A campeonato distrital ka xikwalakwala li ta sungula hi tiikipa ta 12. A tiikipa leti ti bela yin'wana na yin'wanyani yi bela kontra yin'wana leswaku ku na primera na segunda volta ka tiikipa leti. A tiikipa leti hi pfala ku ti bela campeonato kela hi dia 11 di April a kampu ya Boa Vontade lani ku nga ta sungula a jogo ya West na Kandenti, lui Kandenti anga endla kapiyangu wale mbele nga hela, kwa epoka le nga hela, nkama wama 13:30. Entao, a vigilil, a sabato, a Boa Vontade kutabela mitlangu imbiri, kutabela West, trela Kandenti, i grande jogo leyo. Si, hi 15:30, kutabela Agia na 19 Fs. Tao, ti jogo li tinga shklariye watasukule lelo, kale tachu.
0: Kun'wani ku landziwa ka mitlangu ya rekreativu hi le ka Nyankutsa xifundzeni xa Ncongweni laha ka mapalisani lawa ku ni mitlawa yi nga kona xikarhi ka mabayiru. Mapalisani lawa ma ta famba ku ya fika kugameni ka lembe lawa ma beliwa ku hela ka vhiki lin'wana ni lin'wana loyi a humelelaka ni mfanelo ya ku va a amukela tasa ni xuma xi hlengeriwaka hi vakumeki. Murhangeri wa ntlawa ku lunghisela a mapalisani lawa le ka Nyankutse a kombisa a lisima la ku hlengela ka vantshwa laha ma hundzukaka xikombiso xa ku tsumbula ka vantshwa lava va thwasaka ka wona nakona va humaka minkhuva ya ku biha. Francisco Simbeni a tivisa leswaku mapalisani lawa ma koka vanhu va ku tala swinene nakona ma phakamisa matshamelo ya vukosi la mindyangu.
4: Ka vhiki lin'wana ni lin'wana hi tlanga a torneyo recreative leyi a nga ya ku tisa miri kambe a swona ntsena yi pfunaku ni lava va lava ku tidyondzula kumbe ku xavisa swa vukarhi va swi kota ku xavisa va tipfuna ndyangwini. Entao swoleswo swi endla hi ku tala ku continuara hi fambisa torneyo. Kambe mina ni khulumaka na respondera hi ku ni tiseni ka Belestao kumbe Sinador wa major lawa ma tlangaku ke itseng ka tournei le ka part la office ka tournei le tlhanga fiyo. Se ikuya iku lafti ba shoka angabeti kipatinga ke kuyar le jitpastipara ako. Week in week, we first para avoid the tiki, management floor, standard class of meta el mundo. The ilesho, ima usona, ni un gusto, melani, ni part la disport. E kunima avanzo, jilawa ima vona, buka disport la ina. Shako, a kale, a engal na uma filmages. Ma so si, te ascolta le shako, i filmarti jogo un quatu, i carmel na tona. So que yo kenga se, uma akanale la ku hasha ka loho mela ni ku swi tiveka leswaku football ti nga se fela famba hi ndlela tano leyo manje lona vanhu va leswaku ni ni un paso per frente in termo di evolução a ekipa leyi humelela ku kaya vhiki yin'wana ni man'wanyana yi tlaku na tasa a tasa leleya na leswaku ensintidi ya ku yi ta endla ku tsakisisa ngopfu mitlangu ya hina ntlangu loyi a winaku ku teka tasa tshama na lolo ka wina ka singu yi ta tshama na yena ka singu vhisis ntlangu a loko a pala a kuma mali a kuma tlakisa tasa se leswi hi endlaku swona mali na yi lumba na yi khuluma hi ma
0: millions a mali leyi humaka ma
4: kada ekipa vhiki ni vhiki e contribuirá 210, aliás 400.
0: A torneira ele está falando que vai ficar rene?
4: É a torneio, e fala sempre logo isso na camada de testemunhos, fala sempre logo isso na camada de testemunhos, e coloca com cada tica lembra em qual o eu em mim se acostumo logo e nem jogo e a seleção francesa ou se der aspecto de abrir ele, então nem jogo, então ele tanga nem esse praia ou mas loko ingana a adversário la pakati sempre adversário ingana lona e torneio
0: fixe ka unwana muganga kunga kare kulandziwa ata mintlangu ya recreative hi bola ka Gaza hile a swifundzeni xa Limpopo hambe loko va le kare va hlangana ni swikarhatsu nakona hambe leswi va nga kare va kongoma ku ya fika ugan'wini ka yona a minchumu hi leyi kombaka a ku tsakisa ka kampionato ya Limpopo ku ni a mintlawa ya Nghuleleni Football Club de Limpopo, Santango, Teka Mahala, Barça United, Benfica, Liverpool, Mukokweni, Vecheni, Xikonela na 3 de fevereiro. Carlos Costa, murangeli wa ntlawa ku lunghisela mapasani lawa a vula leswaku ku ve ni wona se ma le karhi ma fika aka xiyenge xa ugamu ma vitanisa swinene a switshungu kumbe vahlaleli. Costa a byelile a wu kolela hina leswaku nyan'waka hinkwayo mintlawa i ni switirho swa ku hambanahambana swa ku tiyisa miri, ku patsa ni ku pfuxetiwa ka tikampu ni ku nyikeriwa ka mabaliza ni mared. Hi tlhelo yin'wanyana mintlawa ya Mukokweni, Benfica, Vecheni na Xikonela hi yona yi nga ta tsemakanya ku ya ka mintlangu ya mamaya xifinaji ya tasa davukile na huchuza hi bola aka nguva ya nyan'waka wona ma nga ta gamaka hi n'hweti ya April hi nga ka yena. Presidente wa ntlawa ku lunghisela ta mintlangu ya tasa davukile na huchuza Carlos Costa a vula leswaku ntlangu wa finale wu ta endleka ka n'hweti yoleyi ya April hi nga ka yena aka kampu leyi i kalaka yi nga na n'winyi nakona loyi a nga ta humelela a ta teka xikotela ya mukela xuma 15,000 wa timetikali kasi finalista vencido a ta teka 10,000 wa timetikali leswi ku patsa ni matasa ni mamedala. Wingset loko hi ri karhi hi kongoma amakumu ka xiyenge xa tawukulu eka ntirhisano wa maputu gaza ra nyambani hi ni amukhandlu lana a ku ve ni hi nga vulavula hi ku tilunghisela ka xifundzankulu lexi ka minkhuvu ya mintlangu ya swikola laha u rhangeli la swiubyana swa dyondzo vantshwa ni wutlhari ka ncencayi li tshembisaka leswaku li ta kumeka hi matimba swinene aka minkhuvu ya mintlangu ya swikola yi vekisiweke ku landziwa hi n'hweti ya mayo a taka. Hungu leli li tivisiwile murhangeli wa xiyenge xa ntumbuluko vantshwa ni ta mintlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka swiubyana swa dyondzo vantshwa ni wutlhari ka ncencayi loko a bula ni wukoli la Radio Msambiki. Jocelyn Nogueira a vula ku ve ni ncencayi ku va a kumeka hi ndlela yinene ku laveka ku ve ni ku endliwa a ntirho wa ku vonelela a vabeli aka mintlangu loko va le karhi va tilunghisela.
5: Para os encarregados de educação, talvez acreditar nos seus filhos, que o desporto sempre faz bem. Para além das outras atividades que estamos a falar, extracurriculares, o desporto é o que movimenta a mente e o corpo. Para os atletas, deem o seu melhor, sempre respeitando os seus treinadores e não esquecendo a parte educacional que é estudantil, porque quando o encarregado recusa a ida do seu educando, é porque o menino ou a menina deixa de estudar e, por conseguinte, reprova e culpa o desporto nesse sentido. Então, nós sempre nos treinos temos vinculado essa parte, primeiro estudo, e em segundo é o desporto.
0: Jocelyn Nogueira, tlamisela leswaku ndzeni ka 10 ya madistrito ni 4 se ku tsumbulule a ntsengo wa 215 wa vatlangi ni vanharhu aka swiyenge hinkwaswo swa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. A vula leswaku ku laveka vuhlengelelikulu la tintlhari ni vatlangi leswaku swi koteka ku veni ku kumiwa a mihandzu yinene. Hindlela leyi hi fikile amagumu ka swin'wana xiyenge xi chuhaka ku reportage a nga wu koli hi ndlela yo yenta ya marungula, laha nyamuntlha hi nga vulavula hi ku pfula ka nguva ya bolo ka Gaza, swirhalanganya leswi mintlawa yi hlanganaka na swona, mafambelo ya mitlangu ya recreative lomu aswifundzeni, hambi ku lunghiseriwa ka minkhuvo ya swikola yi nga ta landziwaka hi n'hweti ya Mayu aka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Nongoloko lowu u bindzuliwile u tlhela u kombisiwa hi mvulavuli Fernando Mukachwa aka u vonele la michini ku kumekile mutirhisanakulobye Joaquin Zungene lava nge bye bye.

0: Osha kela mpela. Silo salunya. Ugweli wa vagweli wile mpela. Leswa ku ka vona swi va bali nchumu. Vaga ya endla nwa homo mpela. Va swi tiva vukusa na u vagweliwa. Na kula na ali ntsongwana. Karolo uyana na u fanela ku ku vota hama mpela. Mara va endle mahomo mpela. A ku hlavutela ku boyiwa xintihwani loko se yola ku swi xaxameta leswi endlekaka mpela. Kambe ta ku yini ke? Loko hi ta ku 23 ora xi ta va ni mahungu kola ka xitiko xa Dzongeni. Esha ina kasi ku tsanya munhla kasi lwele kari kumana na Zitu Mamboni aku voendle mahomu kunene ku sava byeriwina na vahari vatsongwa tani swa ku hey loko ku tshuka ku humelela swa ngaku hi leswi unga endle swa ku ina hi ku sa anga tshuka sukala misava kambe na bilo ku vabyeliwa vani lolunya le lavolele a xitsinyalala va hajinge ku mahampela ku thwana leswa ku ata khaula se kumbe ku khaula loko hi loka ku yini ha hi swi tivi mpela 22:59 minutos le minti ri a radio Mozambique na hi kongoma a swi tichi na Roma Puto Gaza na Anyambani kasi hinkwaswo na vula ka swona ku munyiseto ku rhandzeka ku ve ani vusiku byinene leswi xirhami xi sungulaka ku ve xi twala yena katsongo oh ku kokata xibalwani mpela u timbonya akuveni hitava utakufumela nakona hitatsikele swaku vakona vatsongwana hambe vakhaladri lava na vona vakalaka vangali naswona a hitiveni kuvatshunelela so hikusa xirame xiba hinkwerhu
1: emissor provincial de Gaza
0: 23 horas atikwenu za Mozambique.

mahungu ya dzonga ka tiku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumo wu lowu taka na wu lavetela timali ku va wu ta lulamisiwa hi xihatla 10 ya tindhawu na 5 ti dilekeke eka nambu wa Limpopo, xifundzankulu Gaza. Matshamelo lawa ma vangiweke hi timpfula ni tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe. Ku laveka xipimo xa 60 miliyoni wa timedikali ku kota ku landziwa hi ku hetelela a wulamisi laha tindhawu hinkwato leti ti dilekeke ka mbirhi wa nambu wa Limpopo ku va ku ta landziwa emitirho ya ta vurimi. Ka nkarhi lowu ku va ni xipimo xa 11 miliyoni wa timedikali a ku va ku sangulisa emitirho ya wulamisi laha switirho leswi swi vonekeleke ku kota ku ta bindzuliwa eswakudya eka nkovotlo lowu. Murangeli wa xifundzankulu Gaza Margaret Dhamapandzeni Nhlongo a nyikeleke mahungu lawa a xungetile leswaku se ku haxiwile antshwantshwa ku va ku ta kumiwa komponi leyi a nga ta va yona yi nga ta lulamisaka a tindhawu leti ti dilekeke eka mbirhi wa Limpopo, ngopfu ku va ku ta vhikeliwa a doroba la ka Cencayi. U rhangeli la xikanekiso xa Risano Garcia xifundzankulu Maputo li vilela eku tlula 10 miliyoni wa timetikali mali yi to kongoma a ku va ku engeteliwa matimba ya uyaveli la mati ku kota ku pfuneka xipimo xa 11 mili wa vanhu. Ku vulavuliwa hi vahanyi va miganga ya le Risano Garcia ntsindza eka nhlankulu lava va nga ni swikarhatu swa ku pfumaleka eka mati manene ya ku phuza. Tani ku vula eka murhangeli wa xikanekiso ntsongo xa Risano Garcia Euclidis Zavala, ku pfumaleka eka mati mugangeni wa Risano Garcia swi lana ni ku va ku ni nhlayo yo khupuka swinene ya vanhu va tsutsumeleke ku va va hanya eka muganga lowuya. Ko xifundzankulu Maputo murhangeli wa ntlawa wa bandla la Frelimo Ntsindza li tirhelaka a muganga lowuyana li tsatsiya eka vanatiko ku va va ni ku twisisa eka swivangelo swa ku phakama ka timali ta nxavo wa maphalafeni hikwalano ku nga ni eku tsondzoma eka ta ntleketlo. Matshamelo lawa ma vangiwa hi tinyimpi leti ti vonekaka ka migodi ya ku bindzula maphalafeni ka matiko ya vambi, swi vangiwaka hi madzolonga ma nga kona eka matiko ya Amerika na Iran. Francisco Mukanyela a vule leswaku vanatiko va fanela a ku va vavumbana ni mfumo eka makungu ma landziwaka ku kota ku pumbiwa swikarhatu swi nga kona atikweni hikola ka ku kala eka maphalafeni ni ku phakama eka timali ta nxavo wo maphalafeni lawa. Xifundza xa ka Xokwe ku karhi ku ni ku engetelana eka mavabyi ya malaria loko ku endliwa enhlelo wa tin'hweti tinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona, lana ku vuleliweke xipimo xa 4,600 wa timhaka ta ku yelana ni malaria. A nhlayo leyi yi kombisa ku va ku ni ku engetelana hi 60 wa tiphesente loko ku fananisiwa ni nguva yo fana ya lembe la ndzhaku lana ku voneliweke ka xifundza lexi xa ka Xokwe ku tlula 2,700 wa timhaka ta malaria. Murhangeli wa xiyenge xa ta udahu wa nsati ni rihanyo xifundza xa ka Xokwe lomu xifundzankulu Gaza a vuleke marito lawa a vulele leswaku mavabyi ya malaria hi lawa ma vangiwaka hikola eka tinsuna leti ti tluletaka emavabyi eka vanatiko hikola ka ku va ku ni tindhawu tinyingi ku teleke mati hambi ni timpfula leti ti vonekeke. Marcelo Almeida a vulele leswaku a ku va ku luziwa a michikitelo leyi kokiweke hi mati ya tindhambi i swin'we ka swivangelo swi endleke leswaku va ku ni ku engetelana eka mavabyi lawa ya malaria mguva kumbe dzedzedze ngopfu ka mapostu administrative ya le Xilembeni na Liyonde. Vanatiko xifundzankulu Inyambani va karhi va pfuneka hikola eka swakudya swi nyikeriwaka hi nhlangano ka rango ra ximfumo CARE hi mpatsano na Red Pastoral. Hi vulavula hi vatshamitiko va miganga ya le Xitshapela ni ka Xinjingiri ku va phakiwa ampunga, mavele, timanga, sipho ni swin'wana swipfuno. Lorenzo Alberto wa mfumo wa le Homwini a tsatsiyile va pfuneke
kuva vanga xavisi swa ku dya leswi vayamukeleke ku kota swi ta va pfuna. Eve mahungu ya dzonga katiku.